0: ko kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
2: Mapalit sa mga butika!
1: D3 Bio!
3: Nawan ang makaugana sa kama?
4: Masinug!
3: May diabetes ka?
4: Ang DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Adunay powerful extract nga phytochemicals
3: ug antioxidant
4: nga gigan sa palaya
3: ug desugared sugar cane
4: mga organic compound
3: nga effective
4: batok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix!
2: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
6: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
2: mapalit sa mga butika.
4: Mighty C,
3: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali kay kumag kasakit og hilanat, ubo dala sipon, kaapi kayo, strobo sa akong pagspila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o hilanat, best kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C!
2: Ang alkaline, ka vitamin C!
4: Sa mga butika!
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotic, 545 Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Balik sa inyo sa suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sinis sa akon ng sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Marami gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts. Polo shirts. Full sublimation shirts. DTF. Embroidery. Corporate giveaways. And more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design. Right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin, corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic build-up, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located Suleman Avenue, Dumaguete City.
4: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% Galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Simulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod na ito, kasaligan nga serbisyo.
5: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawag ka sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
6: Nangita ka ba o ang kalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidali nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
7: Sibulan Cockpit.
6: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
7: Sibulan Cockpit.
6: Tapok ang mga participants alang sa usa ka ligon nga makalingaw nga kompetisyon.
7: Kada Domingo,
6: aduna special nga pictures nga 3 wins entry. Nga mas makadugang pa og excitement sa maong adlaw.
7: Sibulan Cockpit.
6: Aduna pay dugang pang mga pa-premium sa pay imong gidugayan.
7: Sibulan Cockpit.
6: Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimos Kimos, 0975-347-5448. Kini, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
7: Sibulan Cockpit.
6: Si Chukan Daolo, San Antonio, Sibulan.
7: Sibulan Cockpit.
6: Labok na boy.
7: Sibulan Cockpit.
6: Ang Sibulan Cockpit, adorab sila litsong baboy, lamian nga litson o barato pa nga shoot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
7: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
8: Lig-on, tipid og barato na 4 wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid automatic 5-seaters. Cruise over hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry utility van, drop side, swap pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Ana sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Susu.

0: HCI, Auto Body Paint and Restoration, naa sa Highway Cebulan. Pangitaas sila sa Facebook or Google Maps.
1: Tintory Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Tintory Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Tintory Bio. Ang Tintory nga may Visio. Ang Visio nga may Tintory. Apalit sa mga kapatid. Tintory Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Impistingan ko man, hagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Libo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
6: Ang himpilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Longabo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: her and she got
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: K3 Bios.
4: Kasi Corazel, before, problema dyan na ako ang regular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: D3 Bio.
4: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila kabulan, may balik na yung normal nga pangunahuna.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kada si Sheila Grace Mendoza. So, ang natin may kugatang luya ka ng murag kape kayo. Hindi, one time, nag-open ko sa akong amiga na itunog sa akong gibati. Mawagi, recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. So, pag nakainom ko ang tambala, ako yun akong pagpasalamat ng Ken Himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na niya.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabalik sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline.

0: ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, inatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti bugid.
2: Extend Food Supplement for Men. Tier 3 Bio.
4: Ako si Mita Gandalaw na ay Kidney Stone. Naku ka ayong tabang ang Tier 3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin.

0: lang kung ikagaw nga. Sulayon daw na ako pag tumaro ang MITC Alkaline Vitamin C. Sige na kung tumaro ang MITC Matag-adlaw. Ampungan na jud akong gibati nga anihin. Nawala na jud ang lugong-lugong sa ako panit.
1: MITC! Kapanit sa mga butika. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM News.

0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Three, bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tahod kayo ang akong blood sugar. Ako lisolay nung inom ang D3 Bio. 1 capsule 2 times a day. Nahinahinga na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Tatasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: Mabalit sa mga butika.
4: No one ang makaugana sa kama.
1: Masinug.
4: May diabetes ka.
1: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
1: Adlaw powerful extracts.
4: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
4: Nga gigan sa palaya.
1: Ug sugar sugar cane.
4: Mga organic compound.
1: Nga effect.
4: Matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
6: Ang inundan nga no daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig karon ng parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Kila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
8: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
8: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan.
1: Nagapatalom sang paminsaron.
8: Nagapanamig sang memorya.
1: Nagapa-increase sang serotonin.
8: Memory Advanced Serum.
1: Para sa mas manami nga school performance.
8: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas 4 Biotics. Nga 45 probiotics. At 280 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Gatama sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
10: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Gusto na yan ako ginom ang D3 Bio. Yung weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3 na may visio! Ang visio na may D3!
2: Kapalit sa mga butika!
1: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix!
2: Kapag sa mga butika!
1: DTX Coffee Mix!
12: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adto na ko gibating pang lipong-lipong ug usahay nga pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok nga ng mga eksperto.
14: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Kasayuran sa maayong panglawan, programa nga puno.

0: ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
2: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
2: Sa pagatinot Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
1: Gusto.
2: Ang sobra nga kaon mo naghatag ni balatian or sakit. Mm. Kasagaran magod nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
1: Mm.
2: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanigarilyo. Usa-usa nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
1: Kana.
2: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
1: Mm-hmm.
2: Nya, mantikao na sabs gabi. Huwag naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo katuig. Imagine, unsa man ang epekto nini sa imo mga ugat.
1: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C o DTX 500.
2: Mm.
1: Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
2: bad
1: sa
2: cholesterol.
1: Bad cholesterol.
2: Mm.
1: Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit din ha sa imong large arteries.
2: Mm.
1: Kundi sa medium-sized arteries po.
2: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
1: Mm-hmm.
2: Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
1: Gusto.
2: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
0: DTX 500.
3: Kolay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang nas kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Mga kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500!
4: Tumali sa mga butika.
1: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod. Aron dili, mudaot ang imuhang atay.
2: Oh, di gina madaot sa GP.
1: Oh,
2: labi na kung sige kang inom.
1: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
2: Mm-hmm.
1: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis.
2: Mm.
1: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
2: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
1: Hmm.
2: Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
1: Kampiyon.
2: Og kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
1: Wala kay reserve.
2: No, dili maurot ang imong glutathione sa imo nga lawas.
1: Oh.
2: Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
1: Oh, kapatsadaha.
2: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
1: Correct. Karon, adto ta sa imo ang utok.
2: Mm.
1: Kung aduna man gani usa ka organ naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga. Kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag account prutas ug utan.
2: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyud ikatabang.
1: Mm-hmm.
2: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naada sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers,
1: uh-huh,
2: og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
1: Gusto.
0: DTX 500.
5: Ako si Jubilee.
6: Sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin kitistingan ako og inom
6: DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
5: Sunod sa isa ka bulan,
6: normal na jud akong blood sugar.
5: 95 na lang.
0: DTX 500. Mabalisa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o kumot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga-dumagin. Kung ang akong mga TL o mga kasakit, ilin na pagkadoong na po sa DTX 500. Akong gindubol dose o kakapsul sa buntag, sa gabi, ilatay bulan, nawala ang upag-upag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mali sa mga butika.
1: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
2: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
1: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mago, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
2: Kaadik mangod. Sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya o 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
1: Pagkataasa dai no?
2: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
1: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
2: Mauraw ta na.
1: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
2: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
1: Muday na.
2: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og Mighty C aron matagan o protection ang imuhang mga selula.
1: Gusto.
2: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sa mga sintomas kanang wala kay
1: wax condition,
2: wala
1: no?
2: Wax condition, wala kay gana.
1: Base
2: sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
0: DTX 500.
7: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
1: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up ug mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
2: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
1: Unya, Doc, kini pong acne.
2: Dagkong bugas-bugas.
1: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
2: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis din ni makatabang dako ang power combination sa DTX 500 o Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
1: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
2: Sobra nga tambok.
1: Oh.
2: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na. Ang ilang liptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates.
1: Uh-huh.
2: Mo ni rason. sobrang lang kauno kamay. Sa JP ato hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka problema ka sa metabolism.
0: DTX 500.
8: Ako si McCoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivio na pag 1 month kape naayo na ako.
0: DTX 500 mali sa mga butika.
2: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud ato Sir JP.
8: Mm.
2: Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
1: Mo na igingondok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na dyan sa ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh.
8: Kayang-kaya,
2: Jude, wala on ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadawat sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubita. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na na, Sir JP, sa added benefit.
1: Oh, stop.
2: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi'i.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
2: Nadyo pa naman, Sir JP, nga lami dyan di inamog kapi, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
2: pa.
1: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
2: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
1: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix, na ay chia seeds, o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Iskutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
1: Basta gani cold press process. Buti pasabot ana, wala kagi og init, wala giluto and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
2: Ug kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir JP, mo ay pinakanindot.
1: Wow.
2: Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, capsulic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini ang atong pagahistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga naay gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel gyud na nila sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobiya to?
1: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
2: Bisa pagtunlo pa to. Siguro patay na dito Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 bio.
1: Ang function sa D3 bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
2: Napagihapon. Unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
10: Ako si JM, ako yung tigtabang no ang D3 bio tungod kay mas gitaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhap sama sa pag-iisip.
11: D3 bio, ang D3 nga may visio, ang visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
11: D3 bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer, gitawag ni siya og H. pylori.
2: Kung mudaghan man gud sa JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
1: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 bio.
2: Dili lang ulcer sir GP, the best ang D3 bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tan-aon ang GERD kontraanin niya mantika, pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 bio.
1: Sa to ba dok, friendly ni siya klasing mantika ang virgin coconut oil.
2: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padjunto sa imong acid og mugrabi ang imo ang GERD.
1: Mao before si D3 bio mugikan sa imong tiyan, kinsaman ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
2: Kanang gasigi kag kaog mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good sir GP is padaghanon nila pinaagi nining D3 bio. Unya kung daghan na nga to ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imo ang tiyan.
2: Og dili ra diha sir GP, iya pa jud ni gi-promote aron mo daghan ang pagtubo sa imong mucus lining.
1: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
2: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 bio sir GP kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 bio dili ang D3 kundili ang BCO nga naa sa D3 bio.
1: Wow!
11: D3 bio!
13: O si Richard, siging galabad akong ulo. Nasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Walang wala akong blood pressure.
11: D3 bio! Ang D3 nga may BCO.
12: Ang BCO
11: nga may D3 bio! D3 bio! Health News!
2: Ang pag-inom og kape sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya do, kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee sulayin ninyo.
0: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko nga memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa virus isog bakterya.
1: Atong isgutan, Dr. Ramil, unsa may rason nga anong kinanglan na jod nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paigon sa D3 Bio?
2: Checklist ata.
1: O sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Dok, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
2: Labaw pa 30 fatty acid sa GP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
1: Oh.
2: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba dyan? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
1: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
2: Uy.
1: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Dok. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
2: Correct.
1: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
2: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
0: D3 Bio.
2: Nakuha ni mang punto, Sir GP?
1: Yes, Doc. About active immunity.
2: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
1: Kinsa, Dok?
2: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
1: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
2: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio, kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumpara lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kita gitawag nga brown adipose tissue.
1: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
2: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuan ni Sir JP, plain D3. Kining MCT, MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin, nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
1: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 Bio.
2: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon dyan ang kombinasyon.
1: So muna gitawag, Dok, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
2: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom dyan ka, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, makatabang yun na, Sir JP, nga nung mag-clean D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special na D3 bio. D3 bio na lang ko.
1: O niya, dinira matagtaman ha.
2: Ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusohon.
11: D3 bio!
12: Ako si Inara.
14: Pasod kayong akong blood sugar.
12: Ako yung sulay nung inom ang D3 bio, 1 capsule 2 times a day.
14: May hinahingi na balik sa normal akong blood sugar.
11: D3 bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
11: D3 bio!
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno
11: kung

0: Play D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Kapalit sa mga
0: butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Roldan. Dali kay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mau na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, hindi-jig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana, the best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C!
1: Ang alkaline, the vitamin C! Sa mga butika!
6: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
0: Memory Advance!

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Walang may ganahan makikistudya ni mo.
2: Tugod sa imong bed rest.
1: Mag Clinicas 4Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahinungdan sa tooth decay. O bed rest. Clinicas 4Biotic.
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sige, kagidya!
4: Siyempre! Naka-extend ko yan!
3: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric Lidis, mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatawag sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
10: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.

0: Manghawi ang paa, mga siya, musol, ikaw ang isin. Hindi, pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kahit matumba mo ko, mag-adalag ko ba, kunyari sa hukod ba.
1: So, karan siya nga nakagamit ka, ana, sir? So, may na-feeling karan,
0: sir? Alos yung ginawa nga, yung bago siya,
1: makahatagit kayo, ang sir?
0: Makahatagit kayo, ang
1: sir, ang sir, may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, ana, sir?
0: Sa wala pa na iba, lo, diri yung langit mo sa doktor, sa klinika.
2: Ako si Alex, nagkayuti ay jud sakit ipangihi og ako pud yapuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Foofy. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamisin sa aktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Foofy Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Sugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Hindi kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hindi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kayo sa dura na yun. DTX, Mighty C, always kina kag D3 Bio. Mami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang maambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang inainom namin. Gani, ginambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
3: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. D3.

0: Clínica D3 Bio.
1: Ako ay Roselyn Bulanas, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat, guys, Mighty C. Bitibo, jud kaayo.
2: Mighty!

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Pagod kayo ng akong blood sugar. Ako gusto lang ng inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. May hinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 na may Visio. Ang Visio na may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Jan. Basta ka full time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sikreto.
0: D3 Bio. Ang D3 na may Visio. Ang Visio na may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio TTX 500 makatapang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at lawadlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 at lawadlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
2: sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dulang pag-aslong kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix.
2: Sa mga butika.
5: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon na ko, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC, immune booster po ito. MITC Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
6: Ang bata mo pala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagmuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalata. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Zero. Pinakabago nga

0: That Song is brought to you by
1: D3 Bio, the natural antibacterial and antiviral specialist.
2: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako sir, well, na-diagnose nga ni Dako ang libon. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tail, ngayon na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Mm-hmm.
6: Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pa kining suguon ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells ug makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
5: Uh-huh.
6: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila, kundi mas stress pa sila ngano man
5: kay simintohon sila ni ini.
6: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
5: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabay sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
6: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
5: Oh, naay problema.
6: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
5: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
6: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom, kung pariho ang kagaw, wala dyan na'y problema. Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon dyan ka sa doktor kung kanos akalas nakainom sa antibiotic. Nya muingon ka itong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So, lai na po ang irisita sa imo nga doktor.
3: D3 Bio!
7: Ako si Chinoy. Galuyang akong lawas. Kung nabunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Amy sa usa ka bulan, nabantayan na dyan na ako ang mga kausaban.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga nasa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
6: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
5: Kaya naman, Dok.
6: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga proteksyon? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
5: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
6: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
5: Oh, ngano man?
6: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Nga namang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling. Kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud kaputi ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa-cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, mag-floss ka unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ang epekto sir GP.
5: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako nasab si Doc Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
5: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
8: Ako si JM, ako dito kagtabang no, ang D3 Bio tungod kay mas ipaligunian akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-iisisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala nagyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. At lawadlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: No one ang nabakaugana sa kama.
3: Masin og.
1: May diabetes ka.
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Atulay powerful extracts.
1: Yung phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palaya.
2: Ug di sugar cane.
1: Mga organic compounds.
2: Nga effective.
1: Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.

0: kaya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
3: mapahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: VITC
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, the supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas 4 Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap.

0: 500 og mighty si ang mupugong sa tanan nga mga inflammatory substances.
1: Yes.
0: Og mubantay pa jud ni sa imong mga selula aron dili maakatake ang mga toxin nga musulod sa lawas.
1: Ang chronic inflammation adunay mga common sets of symptoms sama sa kakapoy, paghilanat, mouth sores, rashes, abdominal pain or even chest pain. Og kini magdugay og binulan o tinuig depende sa kaso niini.
2: DTX 500.
3: Kolay si Mario, nakoy diabetes, 250 akong sugar. Ito Marco DTX 500, kaya nga pang ganga, skyo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
0: Kung regular ka or sige-sige gag inom og DTX 500 og mighty si Sir JP, tanang klase nga inflammation sa imong lawas, makorek yun na niya.
1: I agree.
0: Usa sa mga epekto sa chronic inflammation mao ang autoimmune disorder. Pasabot ngang imo ang immune system ang sundalo sa imong lawas, mismo ang gataki sa parte sa lawas.
1: Yes.
0: Nimo nga wala tuyoa. Sige kong gibalik-balik jud sa ato ang programa nga ang bugo nga immune system ang nag-atake sa imong lawas mismo. Kung asa dapit unta ang iya nga depensahan. Dako ang matabang sa mighty C o kining DTX 500 tungod kay ginakorek sa mighty C o DTX 500 ang mga abnormalities sa imong immune system. Unsaon man pagtabang sa DTX 500?
1: Yes.
0: Pinaagi sa iyang flavonoids, polyphenols o pinoli compounds nga mga kusgang antioxidants o anti-inflammatory. Sa imo palang pag-inom sa DTX 500 o mighty C Sir JP kanadlaw, hinay-hinayon nga mubalik ang mga function sa imong lawas. I-appeal na ang hormones o hormones producing organs sama sa pancreas, kidneys o thyroid gland.
1: Dili jud maayo ang chronic inflammation tungod sa dala ni ining hulga sa atong panglawas sama sa asthma, rheumatoid arthritis, heart disease, type 2 diabetes o cancer.
0: Kung diabetes ang isgutan Sir JP, wala na ilain pang makapildi sa DTX 500. Sa kadaghang testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo niini kontra sa taas nga blood sugar level, ang cancer mugawas pinaagi sa pagmutate sa genes og DNA og kini tungod sa oxidative stress og uncontrolled inflammatory processes. DTX 500 usa ka anti-carcinogenic o anti-mutagenic. Dili ka magka-cancer kung sige kag inom nining power combination ang DTX 500 o ang Mighty C.
1: Ilabi na kung sige kag exercise,
0: yes.
1: Kaon prutas o gutan, intermittent fasting, og likayi ang pagkaon sa tamis o karne, dako jud ang katabang sa maayong panglawas.
0: Ngano pa man kang mag-anto sa chronic pains tungod sa chronic inflammation?
1: Yes.
0: Mag-DTX 500 o Mighty C na. Ayaw nagulat nga magka-cancer ka pa.
1: Of course. Wa na dito ay igong panahon, Dr. Ramil, ko si Jean Paul Hinoloso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil oy saying maing panglawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumalisa mga butika.

K-Fi News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K-5

dito lang sa K-5 News FM. Ito ang radyo ko. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. At ang sa

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
3: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 at may powerful extracts, yung phytochemicals ug antioxidants, nga gigan sa palya, ug de-sugared sugar cane, mga organic compound, nga effective, batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himok sa natural na sangkap. Pariyos ang amarkuso. Chia seeds. May sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. Supplement for men.
0: Gawa sa maca.
1: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men!
2: Isang kapsula!
0: Extend! Food Supplement for men!
3: O si Junie, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo, gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend! Food Supplement for men!
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aking kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals 4 Biotics ng 45 Probiotics at tunay 80 billion CFU ng Good Bacteria. Spore Biotics. Katamang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals Probiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals Probiotics. Makatamang sa pagpahulog sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicals Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicals Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsak nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang inawat nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir GP?
4: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ko sa mga sakit sama sa hepatitis. Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iya jud ning gipang-arado.
5: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir GP? Ang monolaurin.
4: Yes.
5: Dili na ma-produce sa lawas kay kung tugutan ra man unta i-produce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir GP. Walay monolaurin.
4: Maunay rason siguro, Dok Ramil, nga nung daghan kaayo lubi ang kalibutan.
5: Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
4: Tree of life. Maunay rason nga ang monolaurin nga naradyod sa D3 Bio, dili dyan nini mo makita sa plain vitamin D3. Maunay bintaha sa D3 Bio.
5: Kadabang na kay inumon nga pang kontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang. Gapahuway.
4: Gapahuway ra.
5: Mauna ang benepisyo kung gainom ka o D3 Bio.
1: D3 Bio!
6: Ako si Inara. Ayod kayo ang akong blood sugar. Ako lisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Usa pa ka benepisyo, Sir GP?
4: Yes. Bintaha jod kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jod. Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan?
5: Simpre.
4: Daily COVID-19. Sa makausab, balik ta sa HIV.
5: Correct. HIV.
4: Hangtod karon wa pay tambal ana. Wa pagyapon vaccine, pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital? 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil. Dok Ramil, kung pwede pa lang, ako jung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
5: Correct.
4: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana ng pagtuon, usa nila ang namatay, dok. Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag. Usa sa ilahan namatay sa tulo. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan. Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila, dok, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa na itambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil ara jud na sa D3 Bio o gua sa plain vitamin D3.
5: Mao na nang sakua matag adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir GP. Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio kan dili ko daling malimtanon. At least, di ba, bisag 80 anyos ka na, Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
4: Empleyado ra pud ko gihapon. Himsog ang imo mga brain cells no.
5: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio. Nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
4: Correct.
5: Pasabot na kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo ni mong buhaton, Sir GP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ugtiman niya, ang D3 Bio, Sir GP, pag sulod si D3 padulong sa imong army, ug ang BCO, mag-una dyan na siya daan sa imong mga selula, aron baka dipinsa na dayon.
4: Sa to pa, pag inom ni mog D3 Bio, Dok Ramil, nana kay 100 ka truck sa army.
5: Correct.
4: Nga mo diritso sa kampo. Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck. Nga mo diritso dito sa mga silyula. Maingon na sila nga dito, Ramil, ha? Tawagi, Ramil, kung naana.
5: Kung nangihanahanglan kag backup, no? Kinahanglan po na mo ang suporta.
4: Dili na kinahanglan ang support, Dok. Kay tuan naman sila sa field mismo ang monolaurin.
5: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw huna na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
4: Correct.
5: Ang replication grabe na.
4: Dili na makaya ka macrophage. Diha na jud kutob si macrophage. Sa D3 Bio, pag inom nimo, dili na 4 days.
5: Correct.
4: 8 hours pa lang ang monolaurin. Naa na sa site of infection.
5: Sumaw na siya'y bintaha kung matag-adlaw jud kagainom og D3 Bio. wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
4: That's why, og na kay gibatsyag nga mga gilantan ka, every 4 hours mag D3 bio ka. Wala tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 bio.
3: Ako si Minita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3 bio. D3 bio. Health news. Ang kakampyo ng estasyon K5. K5 News FM. News.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.

0: 95 News FM. News FM.
1: Ayoko bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-eye care gold at gamit ko ang eye care drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Eye care gold at eye care drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
2: Eye care gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye care gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye care gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye care gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
3: History Bio.
4: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
5: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!

0: Klinika D3 Bio.
1: Das bang imo blood sugar.
2: Ato na ka may diabetes?
1: Mag DTX 500 ka.
2: Ang DTX 500.
1: Ato na ka ni anti-diabetic property.
2: Sama sa
1: Charantine.
2: Gagapo mo po sa glucose.
1: Visine.
2: Controls blood sugar.
1: O polypeptide.
2: Gaparehong epekto sa insulin.
1: DTX 500.
2: Highly recommended.
1: Sa mga eksperto.
2: Problema sa fatty liver?
1: Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ato na ka ni mo Mordica Charantia compound.
2: Gikan sa palya.
1: Yung nagahatak o proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imo atay.
2: DTX 500
1: at lawa-adlaw.
2: DTX 500
3: mapalit sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sipultra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katulog-katulog sa panit?
2: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
4: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diit ka, pipito.
2: Relax gan.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
2: Muling binu hay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics nga balik-balik sa CR nga diarrhea. Mang Spore Biotics nga pahulong sa bacterial infection nga hinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics pas-pas ang alibyo. Mang Clinical Spore Biotics na adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggod
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspa nga panit
5: DTX Beauty Soap.
4: Gala o magputi
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro kapong katol
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.

0: pagada ng Cooties with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat buminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: You're listening to K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station. Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang Eye Care sa akin.
2: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
3: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Florizel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulo ka bulan. Pero sukat niinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Dex Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy din man niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag Mighty C na,
7: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
8: Wow!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Clinicus 4 Biotics. You maintain sa pH level sa feminine area. Clinicus 4 Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection. Ug UTI. Sa mga babae, confident ka sa Clinicus 4 Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicus 4 Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicus 4 Biotics. Ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicus 4 Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mang Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Ini ay isa kang neurobiotic serum nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ayoko bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-eye care gold at gamit ko ang eye care drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Eye care gold at eye care drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
2: Eye care gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye care gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye care gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye care gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
3: History Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahuna.
4: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio, ang D3 nga may Visio,
5: ang Visio
4: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: Tas bang imo blood sugar.
2: Ato na ko yung diabetes.
1: Mag DTX 500 ka.
2: Ang DTX 500.
1: Ato na kini anti-diabetic properties.
2: Sama sa
1: charantine.
2: Gagapa mo po sa gluco.
1: Visin.
2: Controls blood sugar.
1: O polypeptide.
2: Gaparehong epekto sa insulin.
1: DTX 500.
2: Highly recommended.
1: Sa mga eksperto.
2: Problema sa fatty liver.
1: Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ato na kini mo Mordica Charantia compound.
2: Gikan sa palya.
1: Yung nagahatak o proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
1: Ang pinyang imo atay.
2: DTX 500
1: at low at low.
2: DTX 500
1: mapalit sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag, natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
3: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: This is K-5 News FM, your official news and music station.
1: Eye Care Drops.
2: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang
1: Eye Care Drops. Eye Care Drops.
2: Tulong para laging hydrated ang iyong mata.
1: Eye Care Drops.
2: Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin.
1: Eye Care Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Eye Care Gold.
5: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops. Hindi lang siya pampalinaw, kundi protection din araw-araw. Ngayon, mas ganado akong kumilos dahil kampante akong inaalagaan ang paningin ko.
4: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan. Nabantayan na dyan na ako ang mga kausaban.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong ka bulan. Pero sukat niinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Kodesh Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka. Pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandang nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C. Wow!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Clinicus for Biotics. You maintain sa pH level sa feminine area. Clinicus for Biotics. Ginapatay ang fungi nga mauhinungdan sa fungal infection. Ug UTI. Sa mga babae, confident ka sa Clinicus for Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicus for Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicus for Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicus for Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulan? Palit na sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. You're all in one store. Junel Clothing. Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
3: o Villa Amada, across Qualphone,
2: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
4: Junel Clothing.
2: Junel Clothing.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-eye care gold at gamit ko ang eye care drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Eye care gold at eye care drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
2: Eye care gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
3: History Bio.
4: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahuna.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
5: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
6: D3

Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ika, bang-bang nga naga. Sapul mo, baby.
0: Extend, supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend, food supplement for men.
3: Usi Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas 4 Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katamang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics. Makatamak sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mabalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa ata. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mabalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clínica D3 Bio.
1: GTX 500.
2: Collection Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500, kaya nga panggang nga. Skyo yung BP, naayos sa DTX 500. Dura kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud ka yung DTX 500.
1: GTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: GTX 500.
4: Ako si Janice. Dukay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: GTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
0: Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pepino.
2: Relax ga.
3: Kinahimo ko man ang tanan,
2: pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maka, kag flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bawakan sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imsikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Imo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy

0: Kampyong Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko.

0: pag-usapan ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa. The doctor is in. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
1: Music therapy Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
2: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
1: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
2: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
1: Paita.
2: Ang atong dalungga na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
1: Mao ra rason Sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug Mighty C. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malleus, incus ug stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
3: Ako si Alex, may kayuti ay dud ko. Sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
4: tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Sima na lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Tibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500! Pabalik sa mga butika.
2: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa itong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
1: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
2: Gusto.
1: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
2: Kana
1: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
2: Mao jud dok.
1: Kay naamang good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
2: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
1: Hello?
2: Makabungol na dai na.
1: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir GP kung kag unsa? Ayaw rag paminawa.
2: Wala gid. Sa to ba doc kung tabian si misis kinahanglanon jud nga mag DTX 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasama yang yaw-yaw.
1: Oh, kanang mga mister da inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
0: DTX 500.
5: Ako si Janice. Dukay kayo muna na akong menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ipatay ka sa kong bano ako. DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nagligyo na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
6: Kining tulumanon, hatod kinato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ang mga pagtuon ang natamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
1: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, bitaw daghag sa uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
2: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga ni taas ang oxidative stress level.
1: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang daik, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
6: DTX 500.
3: Ako si Alex, may kayute ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pud gyapon sa sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pud ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pabali sa mga butika.
2: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
1: Gadahan ko lang tulog sayo.
2: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug Mighty C. Aron mataas imong antioxidant.
1: Usa ra ang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
2: Mojod.
1: Unya, kanang bag-oran imo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
2: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
1: Correct.
2: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
1: Mao say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan? Grabe po ka magpakaon jud bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, siyempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot nun ang niya gasto, Sir JP. Manang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun siya'y mahitabo, mabankrap, Sir
2: bankrupt, JP.
1: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugaling, sige man ni kahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
6: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pabali sa mga butika. Kining tulo manon. Hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman. pangmatagalan mapalit sa mga butika.
1: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
2: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mm-hmm. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct jud Doc. Gakape ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mao'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumpara sa DTX coffee mix tungod kini anaay Ganoderma mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya Doc kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Mm. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
1: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kala medyo na ng feeling nga mintras gakapi ka Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ay yung tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
2: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Doc Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaw rin. Karon, let's focus on caprylic acid.
1: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
2: Husto.
1: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
2: Mm. Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Mm. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din siya o gamiton. Ang ato ang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Mm. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain.
1: Mm.
2: Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
1: Sa ato pa Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Mm. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin.
2: Mm.
1: Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka.
2: Mm.
1: Paspas ra jud siya mahimong energy.
2: Wow.
1: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po
2: siya. Napudyo siya antibacterial property Doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral ug kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride.
1: Mm.
2: Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin.
1: Hmm.
2: Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin.
1: Hmm.
2: Kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
6: D3 Bio.
9: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat po sa
1: D3 Bio.
9: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kung makainom ka og D3 Bio, malit kayan jud.
2: Mm.
1: Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
2: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis
1: para dili na maapektuhan ang imong atay.
2: Correct. Maujod. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
1: Yeah, yes sir JP no. Nara kay ditribayo, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay sir JP. Kay mahimo man dai ni siyag energy.
2: Mojud kini nga iyang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
1: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
2: Nindota kog klaseng energy na oy.
1: Baling nindota gyud sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag po tinood og instant energy, pero kung malabihan, mudako po ang imong buyon.
2: So, unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og ditribayo? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og ditribayo.
1: Inom siya sir GPs og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3 sa GP.
2: Husto.
1: Parang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw na kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og ditribayo.
6: Ditribayo!
10: O, oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasaday ko blood pressure. Tainin ko sa akong asawa, ditribayo. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
6: Ditribayo! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Ditribayo! Ditribayo! Health News! Kining tunumanon, hatud kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio, ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan mapalit sa mga butika.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
2: Punya, all natural pa dyan, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadawat sa imong panit, na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya, humot pa, Jude.
2: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
2: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na nada, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
1: Nadyo pa naman, Sir GP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
2: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
2: of
1: pa.
2: Of course. Pero Doc, kung naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay ganoderma, naay stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, Ditex coffee mix la. Unya sumataw pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, naslay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. Ditex premium coffee for the best experience. Ditex coffee mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. So layan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Elena, gainong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio na 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato lang sa review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
2: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag niya MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
1: Uy, nindot na.
2: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
1: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
2: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
1: Dili mahatag ni plain D3 Sir GP nga dili ko mabalaka.
2: Correct.
1: O ma-depress nga may hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, hindi Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna rin gihapon kay presence of mind?
2: Oh!
1: D3 Bio. Ang MCT o kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nga nung mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3, tungod the versatility of D3 Bio, pwede na ako siya mainom. Ug makuha na ako ang tibok beneficyo sa D3 Bio. Ug pwede po na ako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
2: Wow!
1: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
2: Mura di ay nag-topical cream.
1: Mura yun.
2: Oh, topical oil doc, to be exact.
6: D3 Bio.
12: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyod sa lawas. Wala na koy pamati sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D.
2: Nainom duman ako dok ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha lipoic acid. Nana sa atong lawas ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid siya na ang ga-recycle sa imong mga antioxidants.
1: Yes, anaa sa atong lawas og kini diay gitawag nga caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Mao ni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan niyang i-recycle tungod sa caprylic acid niya naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
2: Of course, wala.
1: Naara dyan na sa D3 Bio. Kini pa Sir GP, mientras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
2: Correct, Dr. Ramil.
1: Mao na trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
2: Na jud ta yon, paspas kay na.
1: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud na bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
2: Taway kayong immune system ani dok.
1: Pero mas kinanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
2: Of course.
1: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
2: Murag double barrel shotgun di ay dok ang D3 Bio.
1: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imo ang inom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
2: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan ni Dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bayo over plain D3. Apan Dok, wala tay oras. Ako si Jean Polineroso.
1: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusohon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

0: championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News of FAM, 97.7 na magkata alas 4.30 na mga K5. Kiling oras ka to, ligapon ka na to sa DTX sa Fibrin Capsule Mighty C, D3 Bio and DTX Coffee Max. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamadyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
3: Maayong bata! Maayong bata!

Adoras mga ka-K5 alas 4:33 na. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga suking tigpaminaw! Ay nga daw, may buta gradong tanan, Luzon, Visayas, Mindra. Welcome, welcome, welcome, welcome sa inyong tulubaran atong tulubaran. Balitang K5 sa umaga. It's August 3 na mga ka-K5, unang Lunes sa bulan sa Agosto. Bulan sa Agosto, ikaw pa rin ba ang kanyang gusto? Bago ba naman ng mga suking si Pamilang until 6 a.m. sa itong programa, Kabalitang K5 sa umaga. As always, kaupaligapon si ka-K5 James D3 Bayo Bando Kilok. Ato ka pagtibayag ng ato may butag sa itong mga suking tiyik Pamilang Luzon, Visayas, Mindraw. Utom sa mabot ng labay sa Sibya sa 97.7 K5 News sa Fab 2 Mike Gabo. Good night, Tibok, lalabigan sa Negros Oriental, gikan sa unay, kaduhang ato sa ikatulong distrito, maing buntag mga doon! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon sa mga nagtikungkong tikangkang padiha sa mga gipang tugnaw na halas sige pag initubig na mga kakifa. Initubig na aron makatimpla na ka sa imuhang DTX Kufi Mexa. Ang imong kapartner sa sayos kabuntagon, mapainit sa mga bugnawon nga kabuntagon, hilabi na nga medyo ulan-ulan mga kakifa. O, para mabugnawan ang mainitan ang imong bugnaw, mabugnawan ang imong init. Halas sige pag DTX sa Kufi Max na. Pero po sa itong kapag-tibet ng adlaw, may butag sa itong mga sugin, tig paminaw, tig po kanakman, sunumagete, gikan sa 30 kabarkay. Ilabi ng mga ka-K5 ng barangay Kamana, kundi nanukan ang 97.7 K5 News of Fab 2, my God. Ng adlaw, may butag ka na itong huron. Kaya sa may merkado, publiko ng nakman, gikan sa building 1-10, na prutasan, gulayan, itugan, kanihan, bularan, sa panakotan, may adlaw, may butag, mga doon. Ilabi ng mga ka-K5 sa itong kapinangga, ng mga vendors, cargadors, parking boys, may adlaw, may butag. Sa mga drivers, gikan sa Pinika, Pamalhabal, Bihar, bus drivers, good morning. Good morning also mga ka-K5 sa itong mga pinangga na mga mag-uma, gikan sa Kabukirang Bahin. Ngadto sa Kapatagan, hilabi na sa mga mangingisda nga nagbalon o pandisal nga may cheese na apagyoy DTX sa Kufi Man. Maing adlaw, maing buntag, ratong hurot mga ka-K5. Estamos mga amigos, mahuway gitag almost 1 week. Kung gireserve akong tingog mga ka-K5, i-appeal kong singing contest, i-appeal kong tawag ng tanggal. Sige, malipayon. Salamat mga ka-K5. Sa ato kapag tibag may ngadlaw, may butag sa ato mga ka-K5 nga namin now via Facebook Live na si Ma'am Sinina Bando Kilio. Good morning, Sir James. Happy to see you, Bando. Salamat, Ma'am. Ang ugmaing butag kanimo diha sa may Belgium, ug sa imo nga unika iha na si Ma'am Angelica Bando Kilio. Of course, sa tanan-tanan nga mga Bando Kilio family niya sa may Parupto Bandawin, mga ka-K5, hilabi na nila yaan lang. Yo, Tiboy, maing butag, yo! Ang produkto ni Yo Tiboy o niya andang si Ma'am Sinin Bandukinyo, si Ma'am La Leoncia Bandukinyo, o si Ma'am Lynn Bandukinyo. Ang pinakagwapo si Durex o si Michael. May buntag kaniyong hurot. Ingon man ni Ma'am Dindin Bandukinyo, may buntag sa tarantaran nga nagpulanog karong mga takna, mga ka-K5 na sa may panugtuban. Hilabi na ni Vice Mayor. Papilon ko no ka o flag ceremony, Vice. Vice Mayor Kapitan Marlito Tubog. Vice Mayor na Kapitan Pagyan. Butag di mo diha Kapitan Marlito Tubog sa may Parubtuban Dawin. And of course, Mamayeta Salvador, good morning. Happy, happy Monday morning, Amping, and God bless us all, K5 James. Ilan salamat, ma'am. And of course, si K5 Marlowe Confera nga naka-DTX Kufi Mix na diya sa may Ayungon, maing buntag.
Maing butang usap ni Joe Phil Villarmino. Good morning, Sir James. Happy Monday. Shout out diri sa may barangay Nagbalaye, Santa Catalina. Maing butang sa may Santa Catalina, mga kakifay, Pilipinas, sa may Nagbalaye nila ni Sir Joe Phil Villarmino. Nga nagpalanog na to karun baya Facebook Live. Estamos, mga amigos. I hope and pray nga namos mayong kahintang karang mga takna, mga kakifay ba? Amping lang yun mo kay Perme o dali kayong mausab ang panahon. Sama sa pagkadali sa pagkausab siya ang mga saad diha ni Aigyad o tuo kung mingon siyang yung promise ka ng mga promise mga kakifay. Promise is meant to be broken. Ayaw yung tuo kung wala siya ni ingon nga iyang tumanon. Gawas kung mingon siya ka promise ako nang tumanon. Pero kung wala timeline mga kakifay kung wala siya ni ingon kung kanusan niya tumanon hindi ka pong kamutuon. Basi na yun siya nga August 2014. Matay na lang ang pinabot, wala pag ihapon. Sir James, kumusta ang mga kumusta kuno ang mga gilibak? Okay pa rin, tumatayo pa rin. Hindi gludube, oy. Wala nga program doon. Itag ni mo na kaki-five ba, hindi gludube ka. Good morning, Brad James. Welcome back, Brad. Shout out to Jane Cabaldo nga nakaditex Kofi Mex. Kumbat and also good morning to Mommy Joy Fry. Amping para dili malumping. Salamat, Brad. Ang atong pinakakusgan nga naka-EDB upon PWD. Nga sa upan pinang mga kakifive ka plano ko nga og makapaktol kong pariner. Ka plano ko nga mupalit og EDB. Isang pagkaunsa ang EDB para mamukono sa PWD. Good luck ni mo niya. K5 Week, Wibas, Milia, Flores, diya sa may Baez, Tanhay, Manhuyo. Papil pag yun kanya ang Bindoy ug Ayungon. Ma'am Rebecca Granada, may magandang umaga. Maganda pa po kayo sa umaga. Nabuntag ni Mudia o maing buntag usab ni Kaki-5 at doon di Gludubi nga nakamonitor sa atong programa ka. Hook up na ka doon. Palong nasan mo doon? Kasi na nagpuan sila mga Kaki-5 kusog ang malakas na ulan. Basta kusog ang malakas na ulan mga Kaki-5 mahirapan sila sa kalisod. Maing buntag di iPod no, ni Ma'am Sinin kay nagkuan na siya. Natod pa niya nag atiman na siya sa iyahang barko. Good morning, Sir James. Ako na yung igret o may butag ang mga silingan na diri sa may Madirita Homes nga always sad naminaw sa K5 News from Dumay Katechia. Good morning, usab ni Mama Inday o ni Papa Manuelo Lagrama o sa tanan-tanalang mga Lagrama family nga naminaw diri sa may Madirita Homes lang daw ay may buntag. May butag usab ni Ma'am Nita Duna. Nalimot mo ba? Nita, may buntag ni Mon. Ma'am Nita, diya sa may Manalumon. Ulan kilat, Sir James. Ulan kilat, diya sa bayawan. Ay, amping mo diya sa mga taga-bayawan nun, ha? Kaya, ilabi na kung walay nag-amping ninyo, parehang kaki-five doon din. Kaki-five, roli, ito to? Anthony, naday siya. Naday siya nag-amping. Sabi palang, pobre, walay asawa. May buntag ni Mon, diya. Kaki-5, doon di Glodobi sa K5 News of Fun Bayawan. And of course, ang ilang pinakakusgan nga technician nga si Kaki-5 Anthony Arulian. Pinakagwapo nga igagaw sa mga HR dari sa Dakbes Dumaguete or Negros Oriental mga Kaki-5 si Miss Clarice Arulian. Pinagchismisan pero lumalaban. Ma'am Joy Fry, good morning James. Happy Monday morning. Good morning sa din mo niya, Ma'am Joy. Salamat sa mga sayo nga pagmata. And of course, sa mga pagpaminaw sa tuang nga programa. And of course, sa Bonico, John Marvin Javier. Good morning. May butag din niyo niya, mga suking tingpong. Sir James,
Mas nindot ang buntag kon ang imong tapad DTX Kofi Max. Tinongon. But anyway ha, before tamo pa rin mga sukin tig pamilaw, ay good mong kalimutan. If nanotice ninyo mga kaki-five, ang panahon karon mo kalit lang o kagahapon, init kaayo. So ni gawasta kay lagi init. Pagabot sa unahan ni kalit lang og ulan. Ikay mo sa subaw sa sakit mga kaki-five. Kinahanglan inyong palig-onon gyud ang inyong immune system unsaon man. Palig-on ang inyong immune system pinaagi lang sa pag-inom sa ato ang Mighty C, ang alkaline base nga may vitamin C siya. Palig-una para ikaw makasiguro nga di ka makaangkon og sakit, hilabi na mga kaki-five kung mag-ulian kas inyo. Dili ka pwede nga magkasakit especially kung namoy mga bata niya. Para ma-proteksyonan ang imong kaugalingon ug imong pamilya, mapalig-on ang imuhang immune system. Mighty C, the alkaline base nga may vitamin C mga kaki-five. Bahay nga ito nga pagtibaya dahil ni Ma'am Maria Marisa Salvador Iloma. May butang ato pa ni Ma'am Joy Fry. Good morning Ray Cuevas Villaflores. Happy Monday Ray. Happy Monday Kifebre.

0: maying pagpanihapon, maying pagkatulog, maying pagdulog. Sa tanan-tanan na lang, bahala mo ugun sa muna. Good night, bitaw, or maying adlaw. Good day, yan, ninyo diha mga kakifan. Kay pagkuan daw ka, pag businessman ka, dapat always nga good morning. Isa gabi na mga kakifay, may nga nga, oy, good morning. Para always daw nga fresh ka. Pero may abanda, bisag buntag na, bisag naligo, mararap nga, pagway ligo. Ay, di mo ninoon. Hey, Nalitik Dalan, good morning. Amilita Dunan, maing buntag, ma'am. Salamat sa inyong kapatayin nga pagtubag. Pagtubag na pagsunod sa itong programa sa Balitang K5 sa umaga, mga ka-K5. Mainiton na nga kabuntagon. Mainiton, basta nakas o sa kalugar nga walay electric fan. Sirado. Pero kung ato kas gawas, pagkabugnawa kay maulanon nga kabuntagon. Ato ko na sa nos 4:45 mga ka-K5. Standby mo ha sa inyong uban nga mga greetings sa kay akong balikan, atong nga balikan ug hatagag pagtagad ang inyong mga mensahe mga ka-K5 apan sa dili pato nang aninawon na atong kauban nga naka-standby na ka. Alang sa pagkatod kanato sa mga nag-unang kompresyo sa mga nag-unang palaliton diha karon sa may merkado publiko ning Dakbayan sa Dabigante adlaw nga Lunes sa Agosto 3, 2026. Sa ka-standby si ka-K5 dondon nga ka-extendya food supplement di paling nga i-K5
1: Balantay Merkado.
2: Good morning, mga ka-K5! Happy Monday sa kalabas! Mag-ibabang, live ka po ron rin sa ito ang public market diin na adlaw ka ron ng Lunes, anitas mga karne. Atang i-update ka ron atang mga karne, mag-ibabang po kaya ang precious ng karne, Musaka, Mulaog, Musaka, Mulaog. Pero na, ang sitwasyon sa itong karne baboy ka ron na, ang karne baboy usually tag-busintos o sinta. Mamuntag sa iyo, adunay tag 280 ang matagkino. Pero, manay ay iwan. Pero, kung mugulti ka, masabot-sabot lang, pwede 260, 2,000 pag 250. Makinay ato ang nakikinabi na ito, itong mga nakikinabihan na ito mga amigo dali, na wala sila fixed good nga presyo. Tungod kaya, kung madaghan pa sila o sumla, ma-adjust ilahan nga presyo. Makinay nga, 280. Kung daghan-daghan ang brekon, mahimaw siya nga. So, 60, depende na siya sa mo. Ang atong karning baka, wala rin pag-utos. Morga po, pag 400 ang kilo, tapos ang latanan nini, kung ang buko ka, 260 ang matagkilo nini. 280. Pero, arita sa to ang mga isda. Atong mga isda karan, medyo wala tayo mga niabot pang mga daghan ng isda. Nari ako makita din, muna nga tulingan. Kung yalasong nga ilusong na tuloy na pang 160 aduna kay manusog na putikiko ka 200 ang matagkilo bangus sa dagat 180 aduna sa tayo 140 katotin nga gagnay-gagnay na mga bangus bangus yapon sa dagat tag 140 na kaya tugmos sa ba tag 320 ang kilo 320 ang kilo. Tamarong. Kataya tamarong. Pag 200 ang kilo. Aritas mga green shields ha. Kaya mga kilo ba? Maragin niya itong nakita na yung sulod mismo sa ito ang public market. Atong green shields ko ha. Update. Ang gagnay 100. Ang medyo dako. Pag 140. Lawam, good morning.
3: Good morning.
2: Kumusta man? Ang sadag ang isarong niya ba?
3: Naalagan ni Sunos Gawas. Kaniya mo ha. Kan na ni, manulsog, panit. Tugnos.
2: Lampas kayang tugnosong, makita na itong tugnos na lampas kaya. Tag, sa isintang 240 kilo. Ha? 240 kilo. Nasa tayo guwapa nga, tugnos. Nabinta ang 1.360 ang kilo. Ha? 360. 360 ang kilo. Okay. So, muna itong, isang nagika na yung mga,
3: Shaton.
2: Shaton tanan ang iyahang tugnos o kining tulakan. Kining ang bangos ha? Ang itong bangos. Bangos sa punong, ma'am? At ang katiya kong pila. Ano nagto kayo? 220, ha? 220 ang tanggag ko na yun. Sa usa ka kilo na as mga usa. Usa guro? Oo, mas ka buhok. Usa kilo. Ha? Usa ka buhok, usa kilo. Taga 220. Atong Arianes, atong amigo sa si Boss Inday.

0: Good morning.
1: Yes, Indaya. Matay mga parugo. Sa 500, nasatay tuna. Sa 500, ang kilo ni Magidok. At ang ice cream, ha? Sa 500 ang kilo, tapos afong swim, gadipindi yung sinatay, aduna ay 350, aduna sa 500 ang kilo. Mga na ako update, ha? Dream mismo sa itong sulod sa itong Dinagiti City public market market. Okay, so napatay mga sintunigos, mga 1 minutos atong higit atong amigo. Si Dex Uri Talalog, salamat yung kagabal mo siya sa inyong pag-suporta sa ito ang feeding ng program. Kaya din si Ma'am Joy Fry, nga naos sa iyan, alala si Ma'am Corrosi. Atong feeding ng program din ako ng kipad, nga nisuporta o sab sila. O nga ako mga sponsor sa ba, salamat kayo mga kakipad. Kaya sumunod po ito ang updates at mga koronalis. Alam sa balitang kipad sa umaga, inyong kakipad ng group sa naka-extend food supplementary panel. Para sa kampiyon mo dito, Sir Bishop Nico, kailangan sa Negros. K5, you enjoy that.
2: K5, Balantay Mercado. Balita K5 sa umaga.
3: Balita K5 sa umaga. At ang mga ka-K5, alas 4.51 na. Para ito sa itong programang Balitang K5 sa umaga. As always, makapanigapon si ka-K5 James Dietri Bayo Banduquillos. At ang kapagtimbayag, maing adlaw, maing buntag, matod pa ni Ma'am Marisa Salvador Ilumba. Shout out ako sa akong bana nga si Roger Ilumba. Diha sa may Santa Catalina, dayon sa among anak nga si Ivy May o Juna. Thanks, sir. Maing buntag, animo diha, Ma'am, o sa imuhang kapikas nga si Sir Roger o sa inyong mga anak nga si Ivy May og si Junach, may mga buntag. Matod pa ni K5 Rick Wibas, may pang karne ka kay Musaka, pero si K5 Ray maglisod ng kanaong. Ingala gina, basta nako na kaigtian K5 Ray. Kaigtian niya. Sige, abusars lawas, bisag lisod na og patong mo, patong yan. Unang maglisod na og saka, lisod ng kanaong. K5 Rick Wibas, Rubilin sa Vares, Nebres, Paunal. Ah, grabe ha. Ato pina, good morning, Sir James. Watching from Kalamtukan, Sityo, Balastro. Alas, sige, may buntag niya ka. Alas 11.33 sa gabi sa Saudi Arabia, sir. May gabi ninyo niya. Di magdugay mo, alas 12 na sad ka. O, alas 11.30 nga na ang kinabuhig OFW abroad mga kakifay. Imagine nyo, it's 11.30 in the evening na but still awake pa si ma'am. Okay, lagi na, I don't know, if basic na pa siya ginatiwas, or sa iyong nimata, or unsa ba, paning kamot lang, para sa kaugmaon sa pamilya. Ayong budag, ugmeng gabi sa trangga ng OFW abroad sa. Good morning to Ferdioros, Ferdioros, Ferdioros naman hinoon. Good morning to Freddy Rose De La Torre Abubakar. Nga naminaw sa nato karon, the greetings coming from Ma'am Joy Fry. And of course, Drisa Michab sa Dibai City Wholesale Tag G's. Kung 200 G's, minimum of 10 kilos. Ah, di matabang. Unya, og half kilo, repaliton, 500. Ay, mga K5, sige naman, kagpalapad na yung mga. Pagay mo ng lawas kay lapad. Saan siya palupe, guys? Happy Monday to Mommy Joy, gika ni K5 Rega. Marla Moran, good morning, sir, watching from KSA. KSA, King, ang sakin ito ng KSA? Kingdom of Saudi Arabia. Chakto ba? James, makatawa man ko ni Mohala. Salamat. Ang importante lang yun, mga ka-K5, no? Ang imuhang kabuntagon, sugda ni Muga, malipayon. Malipayon ka, or mag-smile ka, or magkatawa ka. Mahala, nag-ignon ka na buang na mag-resya. At least, kabalo ka nga, nagkatawa ka nga na ay raso. Ang buang, mga ka-K5, katong, wa ka kabalo nga, nagkatawa na lang kagkalit. Okay, napasmuhan na di ka. Pero kung ari ka K5, di ka mapasmuhan kay kada Domingo, or every other Sunday, mga ka-K5. Dunay dinagko nga kaldero nga feeding program sponsored by Ma'am Joy Fry. Di yung ka magutman, dahan na, pwede ganito tulok adlaw konsumo. Balono ng humba, taguan. Boss, ini Tagalog, may budag na mriya ka. May nga butag usab ni Mama Hernali Tikdalan. Good morning, Sir James. Makalingaw kas kabuntagon. Salamat sa muna, ma'am. At least ang buntag na lingaw. Corazon Torres, good morning, sir. Pa-shout out kuni Dai Joy Ibasan na nakaroon sa may Tanhay Lumboy din sa may Novalias Tanhay. Hala, sige, may butag. Diya sa may Tanhay City, mga kakifay, binabina ni former Vice Mayor Neil Salma, may butag. Oga Marisa, yes, sir. Yes, sir daw siya. Yes, sir. Yes, ma'am. Reporting for duty, ma'am. One half, 240 na, brad. 240 na, dahil kung tungas kilo ang imong paliton, mga kakifay. Barato lang. Barato pas iyang mga saan. One half, 240 kung one half. Pero kay, amo na siya, kung one-fourth, magkataas ang presyo. Ma'am, din, Bergulio. Good morning, Sir James. Kung sa taran nga naminaw, may butag, ma'am, din. Kumusta na diha, naghaling na ka ba? Kaso na ang imong dapog diha sa may panubtuban. Ang tabyo sa, masignapay mga salin diha ba? May butag ni ma'am, din, nga naminaw na to karon mga kakifayba. Yeah, sa may panubtuban bandukilyo panubtuban dawit. Atot pinaya good next Sunday sa feeding program sa Key 5 og ni Mami Joy Fry anha na ko brothers kag politiko na puro saad walay natuman ora kag politiko nga maayo ra sa storya pero walay buhat kag may pinang huhugutan ba. Sir James, pa-shoutout ko sa akong pa-shoutout ko sa taga Bunawon family kinilitan from Kalamtukan, Sitio Balastro. Ala, sige, greetings coming from Rubilin Savaras, Libres Paunal. Shoutout daw siya din sa may Bunawon. Hilabi na sa atong amiko ang pinakakusgan sa tanang kapitan na si Kapitan Revilla Campa. Main buntag ka! Atong buksod ngay gala din ang mga kaki-5 ang pinakakusgang kapitan sa tibuok. Shoutout! Daton lang kay para dili mag-uulang uban. May buntag din mo niya, Kapitan Revilla Campa. Ato ko na sa mga kaki-5 alas 4.57 na kailang oras nga tuligapon ka na to sa atong pinaka-epektibo nga D3 Bio. Ang D3 Bio nga dunay virgin coconut oil ang gamutabang kanimo sa pagpak ng pagpatay sa mga bakterya sa imong kalawasan. Pwede ka mga kaki-5 na kasinati kakaroon o ubo, sipon, hilana, trangkaso, sakit sa lawas. Ana, tungod kay adunay mga virus, bakterya nga nakasulod sa imong lawas. Apan adunay na itubag sa imong problema mga kaki-5. Tabangan ka sa pagpakgang sa mga bakterya pinagi sa imong pagtumar sa atong D3 Bio. Kaysa D3 Bio, dasig ka nga maayos. Dili man ko politiko, brad. The promise is promise. Man, bitaw ko magkita tatong Saturday. Wa man ka, di maka makontak. O na, diya. Ay, naki-five break. Naanad na minimum. Dugay na kaningon niya, one name. Magdala ko na siya, wow, ha? Good morning, sir. From Kalamtukan, Sitio Balastro. Hala, sige. So, James, ako rin i-greet akong Pinanggang Uyab, ika 3 months. Ah, sana all ka nang ingani nga mga kuhan, mga stage, mga kaki-5. Sus ko. Ika kong bakak. Bale, init panis kuhan. Init panis sa kakalayo. Karas lang. Bisan pag magdugay, init lang yapo na sila. Habi pala, walay kuhan. Walay lighter ng brag ko. Diba, ma'am Dindin? No? Ma'am Dindin, diha, mga kaki-5, permi na siyang init ang gugma para ni Durex. Good luck ni mo diha, ma'am. At ako na sa last 4.59, pero mga kaki-5, dito maglangan ari na una kita sa mga uluhan sa ato nga balita ning adlaw nga Lunes. At ako sa mga balita, una sa mga balitang lokal. 830 ka mga beneficiaryo sa walang gutong program sa Baish na kanawat og food pump. Sa balitang showbiz sa bida sa Spider-Man nga si Jacob Batalon na minyo na. City Hall Report, Mayor Chikiting Segarbarya, para yung ni suporta sa sports program sa Dakbayan. Ato nga pulisa report na Dakbayan sa Tanahay, nagpabilin nga malinawon kini sumalapas sa PNP. Capital News, gobyerno sa probinsyal nagsaulog sa National Disability Rights Week. Samtang sa atong balitang regional, PNIA o BGMP, gipalikon ang kampanya alang sa luwas sa droga ng mga bilangguan. National News, ihap sa mga Pilipinong namatay sa mga pag-atake sa Black Sea, miabot na sa tulo. Huwag ang balitang national, duli gihatagan og mga gabay, mga bata sa entertainment na wala pa mag-edad og 15 anyos. Samtang sa atong balita international, 3C patay sa pagkahagsa sa aeroplano sa Peru. Balitang sports sa Alex Yala makigatakos ni Jessica Pigula sa DC Open Final. Mga kakifay, mga suking tig, paminaw, magkato mga balita, nga ngayon yung masayra ng kompletong detalye. Nangalan sa kinitibok ang porsa sa K5 News of Alta, 97.7 na magkata, our CEO President, Busdok Ramilon. Area Manager Santa Catalina, Mayor 5, Mabanyan Aligan, ato nga Station Manager ka K5, Sir Bernie Cabutaw. Pero ito, speakers na wakatong technician K5, Abud Winulpusa. Pabalikon niyo mga suking tig, paminaw, sunod sa Oscar, sugtungan ng programang balitang K5 sa umaga. Kinilikapon sa kanunay, ang inyong ubos nga lagad sa kahinginan ka K5 James Ditri Bayo Bandukino.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
3: Alas 5:01 na mga ka-K5, bahala ikaw ng wala manawag. Nagulat mi nimo, wala gani ko na mista sa taas, ala naman hinoon ako ning wa siya na mista. Ma'am Joy Fry, DTX Premium Coffee, lami kayo gyud James. Kato gyud ka ma'am pasta, DTX Premium Coffee, kya ang pinakalamian na sa tanang lami. Mas lami pa sa imong partner mga kakipay. Alas 5:01 na mga suking tig, pabiraan mo balita lang sa dugang ka mga minsay, good man, sa mga detalye sa atong nga balita. At ang isa ninyo mga suking kakipay, ang atong kamustahan tandem sa itong pagbalik human lamang nini. Standby.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
0: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnasan. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na koy pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mauto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubo nagsip-unon nako. Nag-take og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C,
8: ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas 4Biotics. Kabalik-balik sa CR. Ka-diarrhea. Mugs 4Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa 4Biotics. Pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicas 4Biotics na. Adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi. Sa diin ka, pipito.
3: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-guabawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tasod kayo ang akong blood sugar. Ako liso lang nung inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. May hinahina na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala gilo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utol. Mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibang pag-hilte sa lawas. Mga nabatsagan kung anak pawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tasod kayo ang akong blood sugar. Ako liso lang nung inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. May hinahina na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Jan. Gusto ka full time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye gani ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
12: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagmuon, kag wala na gana mag-iswela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
12: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin.
1: Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Kasagit ang tiyan, Mag-Clinicas 4Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mag-Clinicas 4Biotics. Katapang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treat sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo!
2: baby.
13: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula.
13: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. Balitang K5 sa Umaga.
14: At ako na mga ka-K5 alas 5:09 biraka. Para ito sa programang Balitang K5 sa Umaga. Dito maglangan. Ano yan ang mga detalye sa mga balita? Una sa Balitang Lokal.
13: Balitang Lokal.
14: Sa ato nga balitang lokal, 813 ka mga benepisyaryo sa walang gutong program sa Bais na kanawat og food packs.
13: Balitang lokal.
14: Ara sa kinatibuk-ang 813 ka mga benepisyaryo sa walang gutong program gikan sa 21 ka mga barangay ang nakaruwat og mga food packs sa financial nga tabang aton sa food redemption and financial assistance sa payout activity o koalang sa UPLIPA Unified Package for Livelihood Industry Food and Transportation din nga gipahigayon kiniatong Biyernes sa Hulyo 31 diha sa May Amphitheater. Amo kalihukan gipasigdahan sa City Government of Baiz sa ubos sa pagpangulo ni Mayor Luigi Marcel Gunyet. Pinagi sa City Social Welfare and Development Office nga gipangulohan ni Ms. Corazon Dilupol og sa koordinasyon sa representante gikan sa Department of Social Welfare and Development sa DSWD National Law Office. Ang pagpanghatag og tabang kabahin kini sa parayong mga paningkamot sa gobyerno aron mapalikod ang food security ug makahatag kini og pinansyal nga suporta nato sa mga kwalipikado benepisyaryo. Pinagi sa walang gutong programa aron usab nga masiguro nga ang mga pamilyang anaa sa huyang nga ang kahimtang makaruwat kini og tukma sa panahon nga tabag alang sa ilang inadlaw-adlaw nga panginahanglan.
13: Balita Entertainment.
15: Balita Entertainment.
14: Tabdag sa itong abilit ng showbiz mga kaki-five, bida sa Spider-Man nga si Gico Batalon na minyo na. Sa detalye hatod ka na ito ni kaki-five, Clarice Rullian na iki-five mo.
13: Balita Entertainment.
15: Balita Entertainment.
16: Sa tahol sa people, ang actor nga Filipino-American na minyo kong Veronica Liaho, busa ka interior designer. I-update na ni Veronica iyang alan nga ito kong Veronica Liaho Batalon sa professional nga website. Sumala sa mga website o sa siya ka interior designer nga nakabase sa New York. Ugang founder sa Viruha nga gihulagway isip busa ka luxury nga brand alang sa mga gamit sa balay o higdaanan nga nagtutok sa talagsaong kaharuhay o disenyo nga dili maluma sa panahon. Samtang ipaambit sa Veronica Ovedio nga nagsaulo sa inang engagement ni atong higayuna o misulat daw nagdamgo paghihapon siya bisan sila minyo na. Kini nga sunod nga kapitulo o mao ang iyang paborito. Samtang iyang bana nga si Jacob kasamtangang bida. Uban nila ni Tom Holland o Zendaya sa Spider-Man Brand New Day. Ubang katong balita showbiz nga hatod ka nato sa Mighty C The Alkaline Base Vitamin C DTX 500 o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kini si Kakaiver Clarice Rullian para sa kami niya balita serbisyo. Publiko Galingawan sa Negros K5 News FM.
13: Balitang Entertainment.
15: Balitang Entertainment.
14: Alas 5:12 na mga ka-K5. Tantang sa laing abahin sa atong City Hall Report. Mayor Chikiting sa Garbarya para yung nisuporta sa sports program sa Rakmayan. Sa detalye hatod ka nato ni ka-K5 sa Iril, DTX 500 Drapa, E-K5.
13: K5 News FM Live Report.
17: Gawag nung Baguete City Mayor Chikiting sa Garbarya mga kabatanon ang dinis atong yasunan sa Baguete sa paglilabigit sa paugnan sa kusugan ng parayan sa pagkaroon. Ato na sa Iril na ang City Sports Office ang iatasa na kini sa pag-update na sa nakinang mga sports at kumagayon sa itong syudad gikan sa pagsugod ni Anton paglingkod ni Baguete City Mayor Chikiting sa Garbarya. Patapas Mayor, nino mga panunan karon nagatutok nini sa mga kabatanunan ang serbisyo publiko sa natin sa sports. Ato na sa iran nga nagsugod na sa mga ito na kalabay ng adlaw ang Inter-Barangay Under-30 Basketball Tournament din na kini. Matag barangay na ipagay din sa itong siyudad sa Baguete. Nagpasama doon sa mabayo sa mga opisyal sa barangay labi ng mga kapitan sa pagpahatag sa kayunan, sa pagpambit sa mga talito sa mga players sa natan sa basketball. Matag pas mayor, nagan pang mga kaliukan sa sports, ang ihan ay pinagyo sa City Sports Office sa itong siyudad. Ang balita yung mati ito na kanina sa D3 Mayor, DTX 500 Ong, My TC, K5 sa Iril, DTX 5 Drepe, para sa mga balita sa Bishop Rico, Cleo sa Negros, K5 E5 News FM.
13: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. News FM Police Report.
14: Sabdag sa ato nga police sa report dokumen sa Tanahay, nagpabilin nga malinawon niya. Nagpabilin nga malinawon ang dokumen sa Tanahay tungod sa hugot nga pagmonitor sa kapulisan o pagpakita sa ilang presensya sa mga kadalanan niya. Sa eksklusibong pakiginabi sa K5 News FM, ang police sa Lieutenant Colonel Ricardo B. Taro, sa PNP Tanahay. Iya mingon nga sukad sa pagsaulog kaniatong adlaw pang piyesta sa maong syudad, hangtod karon wala sila'y natala nga mga dagkong panghitabo nga nagdala og kabalaka sa komunidad. Malapan ni Police Lieutenant Tiro na adunay mga ginagmay nga kasamok ka. Mga panghitabo nga dili malikayan na hilabi na kung adunay mga kalihukan susama sa fiesta nga adunay mga hubong ka. Apan matod pa ni Tarong na dali lang usab na sulba sa kapulisan na among kasikas o sila nagsaad sa paghatag og hapsay malinawon nga komunidad sa tibok Dakbayan sa Tanahay. Oras mga ka-K5, alas 5:15 na, samtang salay nga bahin sa itong adugang mga balita sa Capital News. Gobyerno sa Negros Oriental nagsaulog sa National Disability Rights Week. Sa detalye hatod ka rato ni ka-K5 Roy August Bustillo, i-K5 mo.
13: K5 News FM Live Report.
18: At pagsaulog sa ika-48 nga National Disability Rights Week, ang gobyerno provincial sa lalom ni Gobernador Manuel Chaco Sagarbaria naghatag upasinungog sa mga kaigsuunan na adunay disabilities, pinagi sa paghatag og serbisyo medikal, legal, livelihood programs and social services o ang MLS Caravan. Ang tinuig National Disabilities Rights Week adunay tema karon nga Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Ang maong programa gigiyahan kini pinagi sa pagpalingon og pasalig sa probinsya nga masiguro ang mga matag person with disability o PWD na agayoy dignidad, respeto og patas nga oportunidad. Ipakita usab sa kagamhanan provincial ang tinuod nga pag-uswag dili lamang sa mga proyekto sa imprastruktura o kalambuan apan usab sa katilingban sa pag-abag labing huyang nga mga sektor nini. Lakip na ang PWD. Gikan sa Kapitolyo kinis ka K5 Roy August Bustillo, press kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: Dagdag sa ito nga balitang regional, PDIA o BGMP, ipaligo ng kampanya alang sa luwal sa droga ng mga bilangguan. Sa detalye hatod grato ni ka-K5, Shara Marie Humilio, i-K5.
13: Balitang regional!
19: Gipahigayon sa PREA o BGMP ang hiniusang operasyon sa pagpangita o random drug testing sa mga bilangguan San Carlos, Talisay o Bago City. Negatibo ang resulta sa tanang drug test o wala'y nakuha nga bisan unsang galing droga o kontrabando sa mga pasilidad. Ipanguluhan ang malampusong inspeksyon aron masiguro ang kahapusay o kalinaw sulod sa mga palasuhan. Nagpamatod kani sa hugot ng kooperasyon sa mga ahensya batok sa ilegal ng droga. Sinabilitad ka na ito sa mga PC Akron base na vitamin C inubanan sa Dilix 100, Detox Coffee Mix, nagkapitan na ka-detox ka pa. Palinagikan sa News Center, kasi sa K5, Shara Marie Humilio, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
14: Alas 5:17 na mga ka-K5, samtang sa laing gabayin sa itong aduga balitang regional. Dagan kauban ang kapulisan niya, ipahigayon sa isla sa may Sikihor. Sa detalye hatod niya nato ni ka-K5, Dunar Dayot ta i-K5 mo.
13: Balitang regional!
20: Kapusan ka mga mahiligon sa fitness o mga miyembro sa komunidad na nagatigo masayo sa buntag ni Adtong Agosto 2, 2023 sa Sikihor Boulevard, Barangay Canal, Sikihor. Kinialang sa malampusong pagpahigayon o dagan kauban ang Sikihor ng Polis, Run for Acosta. Nga gipasayugdahan sa Sikihor Police sa Provincial Office o gipangluhan ni Police Colonel Mark Anthony Andrade. Gipasayugdahan sa maong kalihukan ang kamihinungdanon sa kahimsog sa kinabuhi samtang pagligon sa kolaborasyon uga panaghiusa tali sa kapulisan uga komunidad. Nagsugod ang mong kalihukan na pinagi sa pagrehistro sa mga partisipante ug warm-up session sa wala pa ang opisyal nga pagsugod sa lumba uga gun start nga nagsugod sa alas 5 sa buntag diin adunay 10k category ug unang nagsugod ang 5k category ug 3k categories. Ginasingkasing nagpadayag uga pasalamat ang Sikihora Police Provincial Office ngadto sa ilang mga nagunang sponsors ug mga niapil sa mga kalihukan uga tungod sa ilang pagkamanghatagon ug suporta bililhon nga kontribusyon nga dakugan ang katabang sa kalampusan na sa maong nga kalihukan. Ingon usab uga gipaabot sa kinisingkasing nga pasalamat ngadto sa SPPO uga Provincial Advisory Group ug mga ehensya kauban ang pagpahigayon ug mga voluntaryo ug tanang mga partisipante tungod sa ilang kanunayong kooperasyon ug dedikasyon na aron mahimong malampuson ang kalihukan uga makahuluganon ang maong inisyatibo. Alang sa programang balitang K5 sa umaga ug para sa kampiyon nga sesyon, kampiyon sa balita, serbisyo publiko ug kalingawan diri sa Isla del Fuego Secor. Kini ang inyong K5 Dunar da Dayon K5 News FM.
0: Balitang National.
21: Balitang National.
14: Alas 5:20 na mga kakifay, sa samtang sa itong mga balitang nasyonal na ihap sa mga Pilipinong namatay sa mga pag-atake sa Block C. Iabot na sa tulo ka mga individual na. Iabot na sa tulo ang ihap sa mga Pilipinong siman na namatay tungod sa pagkagrabik ng mga pag-atake sa Northern Block C. Ibot yan sa Department of Migrant Workers kung DMW ang pakigalayon na sila sa tag-iya sa barko aron mapanalipdan o mapadali ang pagpauli sa mga nahabiling patay nga lawan sa DMW Secretary Hans Leo Cacdagga. Personal usab nga miduaw sa mga pamilya sa mga biktima aron ihatag ang driktang tabang ug pahasubo gikan sa presidente. Marayon pa ang paningkamot sa kagamhanan sa pagpabalik sa naso sa uban pang mga Pilipinong tripulante nga naapektuhan sa maong kagubot. Samtang sa laing nga bahin sa atong kadugang balitang nasyonal, dulig ihatagan og mga gabanya ang mga bata sa entertainment nga wala pa mag-edad og 15 anyos. Sa detalye hatod gilato ni K5 Rufa De Vero i K5 mo.
22: Department of Labor and Employment kondole ang mga ginikanan ng tigbantay sa pagsiguro sa kaluwasan og mga katungod sa mga batang wala mag-edad og 15 nga moapil sa publiko entertainment og media. Di pagawas ni Kalihim Francis Tolentino ang Labor Advisory 12 Series of 2026 ano panalipdan ang ilang ayuhan subay sa Republic Act Number 9231. Gidili ang papanarabaho sa mga bata nga ubos sa 15 anyos gawas kung trabaho sila sa ilalim sa ilang mga ginikanan o kung kinahalanan kaayo ang ilang partisipasyon. Di panunduman usab ang mga amo na kinahalan na silang mukuha o work permit gikan sa dole sila ipakuhaon ang serbisyo sa bata. Kini nga balita hagdan nato sa DTI sa Coffermix nagahapit ka na nag-detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, kini sa K5, Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo likog kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Balita International.
14: Sa balita gawa sa nasod, 3C patay sa paghahagsa sa aeroplano sa parokya. Sa detalye hatod ka na ito at umalikan, si K5, Shara Marie Humilio, K5 mo.
0: Balita International.
23: Trese ka mga tao ang patay human sa paghahagsa sa aeroplano sa Peru. Ang gamay ng aeroplano nagdala sa mga turista nga namalik gikan sa archaeological sites and escalines. Ang mga namatay naglakip sa 11 ka mga pasahero o 2 ka mga piloto. Sumala pa sa nasyal nga investigasyon na hagsa ang aeroplano sa rayon sa Pueblo Viejo, pipila lang kaminuto human milupag gikan sa Pesco, Peru. Padayon nga gikinyo sa mga otoridad ang hinungdan sa maong aksidente. Kini nga balitad ka nato sa MyTC ang fan-based ng vitamin C inubaran sa Detox Branded. Detox Coffermix, nagkapika na ka-detox ka pa. Balitagikan sa News Center kaysa K5 Shara Marie Humilio pa sa kampiyon nga balita sa Rebisyo Publiko Kalinawan sa Negros sa K5 News FM.
14: Samtang sa itong kabalitang sports mga kakifay, pa Alex Yala makigtakon sa ni Jessica Picula sa may DC Open Finals. Sa detalye hatod nga nato ni kakifay ba Cyril DTX sa 500 Rapa i-K5 mo.
0: Balita Sports!
17: Sa balita nito sa sports ay karong adlaw, andam na si Alex Ayala pag-iasdang sa world number 3 kasi Jessica Picula. sa Estados Unidos sa DC Open Championship. Di na batang paing bukaratan niya ang Grand Slam champion nga si Naomi Osaka sa karugan na kagapon 6-4-6-2 sa semifinals. Sabi ng pili Osaka ni Pingola, si Diana Sinner 7-5-6-4. Ano mo ko Osaka ang match. Samtang ganinang tungang gabi sugdan na panagtakos nila ni Alex Ayala o Gabigula patabakan kini gabikan sa ulan. Sa pagsulat na itong balita parahin pa ang kumbate sa duha ka mga magdula sa natan sa tenis. Sports Balita K5 sa Real DTX sa Fire para sa mga balita sa Bishop Lincoln Kaleva sa Negros K5 News FM.
14: Ato ko na sa 5:24 na mga ka-K5. Good morning to Kagawad Rito Miraflor, Sir Emmanuel Alminso, good morning. Ogni Juvenica Bero, good morning. Sir James, shout out ni Madam Marites Arellano, Kuya Joseph, Ate Flore, Chiquito Ma Margie, Sayon, Ogni Tia Lydia, Dio Sani, Patenya, Ogni Salamat Sir James, Gigan sa May Tigiba, Ayungon. May butag usab niya Mama Noelina nga naminaw na to karondya sa may buntis bakong may butag. Alas 5:25 na mga kakifay mubalik tahan sa atong kamustahan tandem human lamang nini. Stabay
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
5: K5 News FM,
21: championing the lives of the Filipino.
24: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
26: Mapalit sa mga butika.
25: D3 Bio. D3 Bio.
27: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
26: Mapalit sa mga
25: D3 Bio.
26: Nawan ana makaugana sa kama?
25: Masinug.
26: May diabetes ka?
25: DTX 500 na ang DTX 500.
26: Adunay powerful extracts,
25: no phytochemicals,
26: ug antioxidant,
25: nga gigan sa palaya,
26: ug desugared sugar cane,
25: mga organic compound,
26: nga effective
25: batok sa sakit nga diabetes.
26: DTX 500.
25: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Investigan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
26: Mapakamagabutika.
25: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom mo soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumal ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
25: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
26: mapalit sa mga butika.
25: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
30: Ako si Rundan. Dali akay kumag kasakit o gilanat, ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, dinijid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
25: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C!
26: Sa mga butika!
31: Ang bata mo bala, daw ka kaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagbukon, nagwala na gana mag-eskwela.
32: Hindi na magkamalaka. Ang solusyon, yari na!
33: Memory Advance

0: Na School Performance Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas Probiotic 545 Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas Probiotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas Probiotic. Adlaw-adla, balik sa inyong nasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Maraming gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. T3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo yun kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ko ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
1: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Inara.
10: Ajud kayo ang akong med sugar.
9: Ako liso lang nang inom ang D3 Bio. 1 capsule 2 times a day. Nahinahin na bali sa normal ang akong med sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
1: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Sa adlaw-adlaw na ito nga pag-inom ang DTX 500.
1: Makatamang kini sa pagtunaw sa LDL
6: o bad cholesterol.
1: Nga mao ang hinundan o responsable
6: sa pagbara sa atong mga ugat.
1: Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol.
6: Batasano na ito
1: ang pag-inom ang DTX 500.
6: Highly recommended
1: sa mga eksperto.
6: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
11: Oras mga ka K5, alas 5.30 na siya. Kining oras katulig hapon ka nato sa ato ang DTX Coffee Max. Nagkakopi ka na naka-detox ka pa. Pareta mga sugin, tig pabraon sa ato nga tulmanon, inyong tulmanon, balitang K5 sa umaga as of this moment. Dito na kita sa ato ang kamustahan tandam nga makauban nato ang atong mga suki. Atong mga kaubanan gikan sa una o sa ikatulong distrito mga kakifayla. Aron madungog sad nato og masayran kung kumusta ang ilahang mga sitwasyon karon. Hilabi na diha sa may unang distrito nga adunay Mount Canlaon. Ug diha sa ikatulong distrito nga matod pa adunay mga pagkilat og dalugdog. Landa na ito, dili na ito dalugdog mga kakifay, pero nay kilat na. Ah. Kilat, kilati siya. Lisilda Cabal, Sir James Maing Buntag, greet ko diri sa Hunopa, Kadaatan Cabal Tubat family here, Sir Dido family, dagang salamat Sir. Salamat sa mga suking tigpamanaw. Alas 5.31 na. Dato sila. Okay na. Maying buntag ni Ronelina Baldado ka. Dito maglangan mga kaki-five na nasa itong linya kauban na nato karong natak na ang itong kaki-five na mismo sa may dakbayan sa Canlaon nga si kaki-five Elmer Sagang. Kaki-five Elmer, maying buntag!
1: Kaki-five sa Balitang K5 sa umaga.
11: Pagkasa. May nga buntag ni Ronilyn. Matod pa na, good morning Sir James. Pa-shoutout di ay sa ako ang bana nga natulog pa ug sa akong mga anak nga mo eskwela na. Oh, si mama, ang mama gid mo sa iyong mumata mga ka-K5. ngano gyud ka na ingon an si Ma'am Dindin pod sayo kayong limata kay tulo ka bukyang estudyante siya nga mo eskwela sayong maligo siya maglutog pamahaw ahan na gyuning papata. Alright, mga kaki five. Gods, pamanis sila. Ay, pang-mute sana rin. Sige, ato lang nga dawaton. Una na itong dawaton ang dakbayan sa Kanlaon. Nga makauban na itong karunggatak na mga kaki five. Si kaki five Elmer Sagang. Kaki five Elmer, may butag.
12: Abi na mas delay may
11: gaya
12: pa
11: mga tipa wala pa, di pa siya kasulod. Oh, si K5 doon din na lang. K5 doon din, may buntag. I-mute sana si Elmer Bay. Sa mukha ng tawa na. K5, Elmer. Oh, K5 doon din, may buntag. Otro.
13: Oh, wala man.
11: Okay na. Oh. Okay na.
13: Wala tong audio.
11: Ah, oh, sila na po, di ka na mo.
13: So, yun naman nga, so kinig pa minaw, tayo sa kayo, warag na, na wala ang audio. Sige na, ato rin yung mahinoon mga K5.
11: Anyway, ato sa nga balikan si K5 ba, Elmer Sagam, eh. K5 Elmer, may good dog.
13: Sugman Permi Ulan Sir Don. Yes, ma'am.
11: Pangasas dun din Kanlaon! Gustavos! Wala, pod? Di sila kadungog? K5, Kanlaon, wala kay tingog. Saan naman niya? Ibalik daw skuan ba si Elmer kay murag naghilom naman si Elmer.
13: James, kasulod na ka.
11: Oh, ah, kana, ganihara kay kong kasulod. Sige, ato ko nahon na mga kaki-five ba sa pagkumusta ng atong kauban gikan sa unang distrito nga si kaki-five ba Elmer Sagang nga nakamute ka. Fix good
14: kana, na. Okay na.
11: Oh, kana.
14: Sige no, may buntag mga kaki-five gikan diri sa may First District of Negros Oriental, particularmente diri sa K5 News FM kanlan to pagdimay may buntag sa to mga kaki-five karong buntaga gikan First District padalong diha sa segundo og tresero distrito ning probinsya. Back to you K5 James.
11: Dayon salamat diha sa may K5 News FM kanlaon alas 5:35 na mga kaki-five at mga kaki-five News FM Bayuan nga makaupad ato si kaki-five Dundig Ludovic K5 Don.
13: Sa makausapa, good morning K5 James of K5 Elmer, maayang buntag, gikan diri sa dakbayan sa Bayuan, niya sukad pag ay nang buntag, bunok ang ulan. Back to you K5 James, sa pagkakaroon, digital broadcast lang sa ata, wala tayo radyo, kay ano ang transmitter, borag taas kayo ang iyahang reflect 1.5, dili pwede kay kusog pang kilat diri K5 James.
11: Ang importante yung mahalaga. Nagsabot ang tuloron ha?
14: Ubiting ka?
11: Ah.
14: Madayo na ne.
11: Ayok si Giginara niya, mer.
14: Nangutana mo,
11: K5. Ano, nangutana. Nangutana na yung gano'n. Ay, gano'n na yung mag-meeting ng tulawad ay nada yun.
14: Wala
11: yun. Ay,
13: Sir
11: Chance, wala ka ito kabalo. Sige, Giginara, doa. Alas 5:36 na mga kaki-five, may buntag pag-ubanuban na sa itong kamustahan. Tandem from the City of Gentle People, Dumaguete City, maulanon nga kabuntagon, mabugnawon sa taraan, yung lumilas sa mga wapay dulog, nagtulog-tulog, bangon naman eh, ano mong sige pa SF diha.
14: Tanday?
11: Oh, alam bang, Susko, tulog-tulog, karong ignon, nga na'y dulog, ay nata, what the? May mag... May mag-si Elmer mo, nganay, Jeffrey. Saray. Sayop dahi, sayop. Doon din na ito, sorry, Mer. Nalimot ko, Mer. Sinun din na ito, Mer. Ikaw, ano yung akong na-mention. Anyways, mga kaki-five, dito maglangan din sa una kita sa mga balita nga ihatod nato dahil sa mayunan distrito ni kaki-five Elmer Sagang. Kaki-five Elmer, kumusta diha imong sitwasyon?
14: So far, diri sa kanlaon, ka K5, James, okay raman hinoon, pero di lagi ka makita diri sa kamera eh.
11: Sure, di ba? Di ko makita?
14: Ano, sinya sa mga online, kaganahan siya malanton.
11: Dili ko na makita.
14: Diri sa ito, aga balita. Kag K5 James na diri sa First District of Negros Oriental diin sa siyudad sa gihulga naman isa kini ka okon duha ka minor di edad ag nalambigit usaba sa aksidente sa motorsiklo human kini misaghid sa isa ka mini dump truck ni adto ga adlaw ga Sabado oras ni gingong naan nagpanuigon sa 16 anyos no nga nagmaniho sa motorsiklo na Honda Wave 125 nasa diin, pagkasaghid, nasaghid ni sila sa gitawag nga side mirror sa mini dump truck, nalahos dito sa may kilid nga bahin na nakaangkon usad sila o bali sa wala nga batiis o laing angkas nga naangkon usab sa laing usab nila nga portion. Nasa diin, ang kining duha ka minor di edad, ang giingong gidala kini sa Balay Tambalanan apan pipila ka hugna gidala gilayon ni sila no sa provincial hospital diha sa may Dumaguete City alang usab sa dugang pagtagad. So mao ni karon ang ila usab nga motorsiklo gidala dito square post kapulisan and awhag naman no sa tuaw usab nga mga pipila usab ka mga kigsuna labi na sa mga ikanan nga check or monitor sa ilahang nga mga anak kay labi na mga minor di edad magmaniho o motorsiklo, especially diya sa may siyudad sa gihulungan nga bawal yun magmaniho o motorsiklo kining mga yun-ini nga pangidaro na mga minor di edad pa o pagi mga helmet. No, so, na may giingon bitaw nga kining mga yun-ini nga mga pangidaron, grabe ra bagini sila magpadagan. O ning, so, kini sila mangumberte, na kining feeling kwan ba? Mayo na, pero gamay sipyat ng hilang, ba? So, pero yung nanan, no, di man taingon nga kuan kining kani aksidente ato ra matag na kani aksidente every day na amang yon. Oh, kung bisan mo usaw na tog amping na amang ginang aksidente, so mao na no dapat sa tong ginikanan i-monitor gyud kun ang ato ang mga anak or ilabi na gyud sa mga minor di edad karon nga naminaw, dapat gyud nga atong nahunaon ang tanan before ta mo padayon sa unahan anar na.
11: So, what if be? What if K5 Elmer katong mga anak nga gahi pas bato ang ulo?
14: Mao gani kag K5 James kay basta minor di edad manginahanglan.
11: So, bisan unsa og monitor sa ginikanan og di na mo to, di gyud na mo to.
14: Mao lagi kay musukol na ra baron niya.
11: Pero nay pamahagi ana K5 Elmer unsaon na siya pagpakgang. Kita bisag dili minor di edad as long as wala kay driver's license, you don't have right to drive any vehicles.
14: Correct.
11: Diba?
14: Correct.
11: Kung wak kay lisensya, napun mo lisensya, diba?
14: Ha?
11: Lagi, kaya pasin niya mga, kuwan ta dre, kung bati ta dre, niya kamurday
14: niya ng ego.
11: sa dili pa, ha? Ato ng palapdan ron, K5 Elmer. Apan sa dili pa, ato ng dawaton si K5 doon din siya mga balita diya sa may bayuan. K5 doon!
13: Sige, K5 James, ang balita dire dili ni Bayawan dito ni Shaton, no? Matod pa dire K5 James, gimanduan ni Mayor Alberto Ator ang dinalian nga pagpahunong sa operasyon sa usa ka lokal nga bulangan sa Shaton.
11: Ayun na kayo gi-detalye doon, kay balita na muna doon.
13: Pero dito nga walay tukmang prangkisa o kalapan sa lahat. Ipasirado ko dito.
11: Naangayan na pong ipasirado kung walay kuhan, walay mga papilis or unsa nga gikinahanglan. Namay ni tingo gana actually ha, bato-bato sa langit ang matabahan mabukol. Dili na tuyo minsan. Nay usa ka tabugo. Nga ni tingo gana nga sugarol pong kapina. Ang iyaha is gusto niyang kuhaon ng simpatiya sa mga sabungeros, mga sugarol po. Wala man ay problema kung inyong kuhaon ng simpatiya sa mga sabungeros o mga sugarol. Ang gobyerno sa lungsod sa Shato nagpatuman lamang sa kung unsay angay nga mga balaod lagda nga kinahanglang sundon. Sayop ba rin ang ipasirado kay tungod kulang og mga papilis nga gikinahanglan para sa pag-operate? Dapat ang inyong basulon, ganang tag-iya o ganang nag-operate, anong wa na nag-comply sa mga gikinahanglang mga papilis?
13: Ang problema, K5 James, kung kanos anak nagsugod nga walay kompletong papeles.
11: Munay nindot kayo. Basig mga ibatang na to, mga 20 years ago.
13: Alam na.
11: Or bisag 10 years ago. Si alams na ano dai don?
13: Wala.
14: May nalalaman siya. Pwedeng sabihin.
11: Unsa dai don? Sige na don. Unsa dai mong naibalan don kung 20 years ago don?
13: Dili ba kung dugay na nang walay papeles kanong sa mga nangaging nagpungko din ha, wala man na nabantayan.
11: Tama ni.
13: Ikuan.
11: Nick Inza.
13: Hindi na kung mention pangalan. Ha? Hindi na kung mention pangalan, balo. Ako kailas mga
11: mayor
13: na
11: siya ito. Yeah! Muna yung pinaka-sifting tubag. Pero, giving the benefit of the doubt lagi, as always nga itong ginamention dari. Mm-mm. Wala na kabaloog unsay lakang sa mga kanhi administrasyon diya sa Shaton. Base diya, ignaa sila yung mga bug-up nga prioridad, mga na nila nalili. Mm-hmm. Or, adunay porsyento nga nadawat mga wak matagde. Duara na! Either na sila yung prioridad nga lantaw nila nga maoy kinahanglang tutukan, mong nalimtan tong uban, or else, adunay porsyento nga nadawat. Wala ito nag-akusar ha, naghatag taog duha ka mga nga mga ginapukusan sa ato ang mga leaders. No, kumuna nga wala na natubag ang mga rikitos nga gikinhanglan. E nga na ba? Pero akong lantaw, marag na siya sa ikaduha. Ang ikaduha ato kay nakafocus sa mga importanteng butang. Si Elmer, bitaw, pag maghisgot ang mga inganing ha, isyo, hilom kayo.
14: Kanlaon niya, shaton.
11: Okay, kanang, if we're talking about management sa mga leader sa LGUs,

0: 260 million. Og di ko masayo pa.
1: Grabe no.
0: 260 million. Na panahon man naguba na.
1: Mga babok na na usala huyang tayo.
0: Ana. Ato daw, nindot kayo ito daw. Sadya. Uy, kato may nindot kayo nga investigative. Yan kay...
2: Inabugay 5 doon, tunga na gawita.
1: Ano na lang, Sir James. Ako ang episode 1. Imuha ang 2 ato sumpayon.
0: Oh, okay na. Lahi og tingog. Ikaw may nindot ato. Kay nindot kag tingog. Kung baga,
2: James ba? Si Kaki 5 doon di sa tubangan. Ikaw dito sa loyo.
0: Yung kasog po si Lon. Maigo ko, pero siya ay una. Pwede na po. Pwede na ko. Wala rin problema. Hadlock mo na. Dame, tamahadlock ka na. Basta kay ang ato ang gisulti. Tinuod lang. Akong prinsipyo bitaw na, ingani na. If kaning ingani kun magstorya tag commentaries bitaw, digyo ko mahadlok po si Lon. So, tinuod lang. Basta ang akong gisulti, tinuod. Ang akong gisulti, gisulti na ko na it's because mo na kamatuoran, not just because kay gibayaran ko siyang katbang. Ano na ba? Kay kun, parehanang namatay, namay usa ka announcer ko diris na dumagete nga basa kay ba-ba nga mura og lubot manok ba nga ibot kay kibot lang daot kay daot walay kamatuuran kay tungod ginabayaran inga na ba munay walay lami kung mamatay ka nya inga na igon bakas mo ta mi risik ikusog kay mandaot mangod
1: mainan pa ka katumagod sa kagikuan to kay grabe kay maka istorya
0: pero kun ang imuhang gipanulti tinuod eh, ma-realize sa mga tao hala tinuod ba ya kay kuan mauni si kuan ba mani ana dili ko taangay mag-uol ana para nako mamatay gyud ko nga malipayon samot kong natong tulo mauna mong duha natong tulo kamo duha mauna sus lipayon ako
2: kung kita inulit ba din siya na namatay nga malipayon
0: ha
1: salbay
2: na magigda magngisi dia
0: wala imuha kay literal nga gangisi wa po
2: before
0: kada bang galakaw-lakaw kas dalan mo nang ako akong gignan tong akong katong si kwan ba basta katong nai ni anhi na mo dere kasi gignan nga wala gud koy panahon para magdumot sa akong isig katawo ana okay wala ba ta kabalo anytime from now pwede tang mamatay di ba unya magdumot-dumot kaloy kay ka sagdi naman tong gandumot ni mo.
1: Mamatay ka nga na kay pagdumot.
0: Sagdi naman tong nagdumot ni mo, katong galibak-libak ni mo, sagdi na lang to sila eh. Ang importante,
2: labi na akong ang libak, kay 5 Gs niya. Si kay 5 Gs, manghinatagon bito kayo.
0: Manghinatagon. Hindi na, tinuon. Hindi ko manghatag, bahala Roy. Bitaw, muna siya.
1: Ay, buhutan mo na si K5 James, K5 Wilmar.
2: Ah, bitaw?
0: Ay, kapag ba ka, K5 Wilmar?
2: Ay, sa K5 Dundi, muto akong K5 Dundi, kaya ikaw may naka-prove ni K5 James, kaya nakita naman mo. No, na, K5 Dad?
1: Oh, buhutan, anak, uy!
2: Ha, mo, Dad?
0: Kabalo ba mo, K5 Wilmar and K5 Don? Ang last nga niingon akong buhutan, kuan, 40 dias na niya ugma. Tinood na ya, ang last nga niingon ako nga, ano, butan mo na si K5 James or kanas James, ika 40 dias na niya ugma. Isa yung butan. Tinood na kayo man. Isa yung butan ba?
1: Ikaw.
0: Ha?
1: Ikaw.
3: Putangin!
0: Sure ka?
1: Dali ko ay buhutan matulog.
0: Ay naka, ina na lang kinabuhi. Lingaw-lingaw na lang kinabuhi. Ato na po tas kay Ilmer. Kay nindot tong topic ni K5 Ilmer po. Katong mga minor di edad nga murag tag-iag kalsada. Muna usually nga nahitabo. Kay kanyang magod, samot ng bisag kitawa man ta nagdiscriminate og kuan ha kanang sana motor bisag unsang klase nga motor gani nga wa may gani sila na motor ako magpinikab ra magani kog duty pero bang wala ta nagkuan ana pero day uban nga bisag kanang tambutso kahulugo na ana ba nya kaning mupadagan nga murag

0: kinsa. O niya, pagka-disgrasya, maghilak-hilak, mga itabang, ano ba? Makalagot kayo, pikta rin dalunga.
1: Sa malumong kasing-kasing, ano?
0: Post na yun.
2: Gcash.
0: Mer, tulay ko, Mer. Mag-post ko, Mer. Dahil mo picture akong gamitin, Mer.
2: Hindi tao, pwede.
0: Malumong, pero ako ang Gcash account. Bahin na ta, Mer. Sabot, Mer, ha?
2: Makitaan sa ito ang guhan. CEO.
0: Nga na mga nangayok kay ginabang mo sa may sayo pa ng mga ginabang niya. Nga na mali siya, mayroon siya. Nga na mali siya nangayok ginabang. Kaplano na
2: mga nangyayok. Wala, ganag-ganag na yung magkuhan, kining mapabulhot aning karsada. Anong dahil na nang ubang ko siya? Awa na po, Gcash na po ni.
0: Wala yung matasan.
1: K5, LR, K5, James, dili raman po ang mga nagmotor. Hasta pa na nakaupat ang ligid.
3: Correct!
2: Sus! Wala lang.
0: Pero usually magod nga makita na to. Kanang magmotor sa motong mga minoridad. Ako ha, kanang mga estudyante yun. Ang tumungog tuyo sa mga ginikanan, especially itong nai ikapalit lang. Kay para ang ilang mga anak, dali nga moabot sa eskwilahan, makauli, ano ba, dili malay. Pero kinihan po mga bata, mangyod, nga mura po nakasakay lang ganig motor, inutang pa yun, mura na hinuog, apati kalsada na palit. Muna'y nakaparat.
1: Hindi na ba kapulo mo gamit sa four lane?
3: Putangin!
0: Kaya tinood, dihagod sa third district yun. Ambot, makalagot ko kayo ng mga tao sa third district. Mayroon yung nibalhin kong second district.
2: Dugay na, kung nabalhin second district, mabalhin na po kay Drake first.
0: Di ko just first, kay bate ka ninyong dalan niya.
2: Ano ba ya? May, wana, kitrabaho na for four lanes.
0: For how many years? Karon pa mo nagsugod?
2: Segundo niya, murag ipasun, murag kwan mo na eh.
0: Sige, iyahay mo tag kongresman. Iyahay mo tag kongresman, di mo tag prayo kongresman. Ah, ganun ka gyaw-yaw. Iyan yung kongresman, sa kadugay niyong nilingko niya sa unang distrito, karon pa mo magsugod? Ha?
2: Ay, nasilag
0: labting. Oo, nilag labting. Dile. Murang karon ba sila nagsugod kay giuna nila ang sabukid? Okay, ang ilang target, tabangan ang mga farmers. Ikaw, Kuniki 5 Bilmer.
1: Usahay ko ba, bukawo na ito mga opisyalis na nga natulog lang. Wala sa bantay kinahanap mga katawahan.
0: Putangin! Ayaw ko naglabting kayo natulog. Tantong kinatulog, may rag, rumon. Ay nako. Pero sa Tibok Negros Oriental, first district mo'y pinakabatig dalo.
2: Sabi naman ka na.
0: Ay, sorry. Lanay ka niya, Mer. Abi mong gula ko kami. Sige na kung suroy niya. Halos kada every 3 years ko nagsuroy niya.
2: Hawa.
0: Every 3 years, suroy ko niya. Dapat gani na kalabuan kay Tagdugay baya.
2: Last ibong are.
0: Last na kong anha, 24.
2: May kausaban
0: eh. Malipay taro na ikausaban. Ang kuya ang kausaban kay sa una 1 million ray gikuha karon 3 million.
1: Uminto.
2: Ay, di ka sa first district nga murag ang muragili engineer, murag kuan, seaman.
0: Meron ko balon-balon. Baling malditua gini si Elmer. Ay, alas 5:50, igo na men. Ugma na, tingog men. Iguma na imo men. Alas 5:55 na mga K5 kung 5:41 na migong oras. Sinapos ni mo K5 Elmer.
2: Tagalaga, salamat K5 James. Salamat naman ka K5 Dondi sa mga naminaw karon sa tuwang K5 kumustahan na tandem portion. Dagan salamat kung may buntag ka na itong
0: K5 Don!
1: Dagan salamat K5 James o K5 Elmer. Gikan din sa Dakbayan sa Baywan. May buntag ka na itong tanan hantod og maan na po.
0: Dagan salamat mga ka K5. Gikan sa 1st, 2nd, 3rd district ng mga sugid. Ipaminaw sa inyong nga parayang na pagpalanog sa programang Balitang K5 sa umaga. Especially sa atong kamustahan tandem. Maing butag ni Ryan Marian Sira Taliedo Dado Bromio, good morning. Toribio Iglesias, good morning. Alas 5:55 na mga ka-K5, musunod na DTX sa 500 Morning Newscast. Wala ko ikong oras para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako sir, yun. Na-diagnose nga ni Dako ang akong libor. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months at mag-tell, ngayon na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio DGX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Abang ang DGX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DGX Coffee Mix.
4: DGX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubo nagsip-unon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rondan. Dali kay kumag kasakit og ilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagskila kay sige kog absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, hindi ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika!
9: Ang bata mo bala, daw ga kaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagpukon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na!
4: Memory Advanced C!

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Walang may ganahan makikistorya ni mo
2: tungod sa imong bad breath.
1: Mag Clinicas 4Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
2: Clinicas 4Biotic.
1: Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba.
2: Yahindungdan sa tooth decay.
1: O bad breath.
2: Clinicas 4Biotic.
3: Gah, ma-joy ride man tabi gah.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
5: at stamina.
3: Tiga, ma-joy ride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sige, kagidya!
4: Siyempre! Naka-extend ko yan!
3: Basta sagad nga driver, extend, lover.
5: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Apalit sa mga butik.
5: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Eric Lidis, mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
13: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglitay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
5: D3 Bio.
14: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
2: D3 Bio.
15: Ako si Pili Kabugnason. Ako yung natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
5: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
2: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Bundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Mia. Nagka-UTI ko sakit ng mangihi. Nakaduo ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Moto, nag-take of Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Sumana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa mga butika.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6:01 na mga kakifan.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Headline.
1: May nga buntag mga ka-K5, ano ang uluhan sa atong mga balita? Una sa mga balitang lokal. 36 anyos nga lalaki na kuhan og illegal nga pusil o mga gamit sa illegal nga drugas.
2: Bulangan sa Shaton, gipahunong ang operasyon.
1: Liga ng mga barangay sa Negros Oriental, nagpahigayon og seremonyal. Distribution sa chicken na nagbalor o 200,000 kapaso.
2: Mga naguna sa balitang regional, babae gidunggab patay sa kaning uyab, human nagdumili nga makigbalik.
1: Ang ingisda sa ibi magaluna patay, human na igo o kilat.
2: Pagpaporapod sa uplift ng ayuda sa Cebu o Bohol, target nga mahuman sa tunga-tunga sa Agosto.
1: Ato mga naguna ka balitang national, 13 anyos ng estudyante patay, human gidunggab sa eskwelahan sa Las Piñas tungod sa 10 pesos nga sukli.
2: Kawa auditor mo atubang sa impeachment court aron hisgotan ang pagamit sa 612.5 million nga confidential funds.
1: Romualdez sa andam nga matubang sa ombudsman na bahin sa issue sa flood control project.
2: Balita international, 13 patay sa pagkahag sa aeroplano sa Peru.
1: Abang sa itong kabalita negosyo BSP, gyagi para ba nga muhinay ang inflation tali sa 5.6 hangtod sa 6.6%.
2: Karagal sa sports, alas Pilipinas, women pakya sa Thailand CV Cup.
1: Abang sa itong kabalita ng showbiz sa Michael Sagar, August Kasihya, Lee Gaspihya, adunay relasyon kani Anto. Mga ka-K5, mga suking ting, pamilamog itong mga balita, nga ngayon yung masaya ng kumplitong detalye. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa K5 News of Hamna, 97.7 Dumaguete, our CEO President Busdok Ramil Oya.
2: Area Manchimer Febo Banyan Aligan.
1: Ato nga Station Manager ka-K5 Sir Bernie Cabusa.
2: Gobernador Pika Sawa, katuntik ni siya ka-K5 Abu Dwayne Olpert.
1: Alas 6:04 na mga ka-K5, ubanimi sa programang DTX sa 500 Morning News Cars. Kami nagapon sa kanunay ang inyong mga tigbalita. Nga maghatod kaninyo sa mga balita karuntak na akin inyong ubos ng alagad sa kahanginan. Ka-K5 James Dietri Bayo Banduquillo.
2: Okay, K5, Shana Marie Humilio.
0: DTX 500, Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maing adlaw, kanatong tanan, maing adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao, ukutob sa mabuting labay sa Sibya, sa 97.7, K5 News of Dumaguete. Makita usab kita mga ka-K5 via Facebook Live, i-search lang ang K5 News of Digital Dash sa Dumaguete. Atong oras, alas 6:05 na mga ka-K5, dito maglangan ani ang mga detalye sa mga balita ning adlaw ng Lunes sa Agosto 3 to 2026. Atong unang detalye sa balitang lokal, gipriso ang usa ka 36 anyos nga lalaki human kini gironda sa mga operatiba sa Dumaguete City Police Station. Ang ihang Pinoy anan na alas 5:30 ang takna sa hapon kiniatong nakalabay ng adlaw sa Purok Gabi, Barangay Banila, Dumaguete City. Ang pagkasikop sa lalaki nga gilang alias nga Utay na isubay kini sa search warrant nga giluwatan ni Judge Marie Rose Inocando para sa Executive Judge tungod sa kalapasan sa Republic Act 10591 o sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakuha gikan sa Pinoy anan sa target ang usa ka unit sa Colt caliber 45 nga pistola nga adunay serial number nga 302278. Adunay bagasin nga anaa sulod sa itom nga sling bag. Lakip ang mga gamit sa illegal nga droga sa din adunay usa ka improvised glass to terra buwela, lighter ug mga empty plastic nga sa shenka. Ana na karon sa kustodiya sa PNP dumagatan ang suspect ka samtang gihanay na mga tukmang kaso nga ipasaka bato kaniya.
0: GX 500 Morning Newscast on GX Lokal.
2: Dugang balitang lokal, gimando ni Mayor Alberto Ator ang pagpahunong sa operasyon sa Bulangan tungod sa kaywala kini tukmang prangkisa ug supak sa balaod. Ipirag niya nga ang maong sabungan na himutang usab dool sa mga eskolahan ug kabalayan. Konfirma usab sa lokal nga panggagamhana nga napamatudaan wala kini nakasunod sa mga lagda sa zoning ug building code. Nawagan hinoon ang mayor sa kooperasyon sa tanan aron masulbad kini sa insakto ug legal nga pamaagi.
1: Alas 6:06 na mga kakifive sa katapusan sa atong kabalitang lokal, Liga ng mga Barangay sa Negros Oriental nagpahigayon og seremonyal distribution sa checking nga nagbalor og tag 200,000 ka pesos. Sa detalye hatod kanato ni kakifive Roy August Bustillo, ikifive mo.
0: Kabalitang lokal. DTX 500 Morning Newscast
1: sa dili pa mga kaki-5, aroon na kita sa ato nga balitang regional nga hatod lang kanato sa D3 Bayo, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO.
0: Balitang Regional.
1: Sa ato nga nindetalye sa balitang regional, usa ka 21 anyos nga babaye ang gidunggab patay sayang kanhing uyaba tungod sa giingong pagdumili na makigabalik sa suspensya. Itabo ang mga insidente kinatong Sabado, Agosto 1, 2025 sa lungsod sa Sibunga sa Habagatang, Cebu. Base sa inisyal ng imbisgasyon sa Sibunga Police, ang bibisita ang suspect sa giabangan nga kwarto sa biktima aron aghaton kini nga makigbalik kaniya. Apan siya nga bidumili ang babae nga biktima, mikuha ang suspect og kutsilyo ug gidunggab kini sa lain-lain nga party sa iyang lawas. Uban sa nahitabong niya pagpanunggab, gidunggab usab sa suspect ang iyang kaugalingon sa liog ug dughan na hinungdan nga gidala siya sa ospital alang sa pagpatambal. Padayon gihapon ang gihimong imbisgasyon sa kapulisan na bahin sa mong insidente aron sa pagkuha og dugang nga mga impormasyon.
0: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
2: Dugang balitang regional, sa 48 anyos nga mga isda ang patay human na igo sa kilat samtang naglawi sa karagatan sa AB Magalona Negros Occidental ni atong Biyernes sa hapon. Ang kapulisan sa AB Magalona miingon nga ang insidente na hitabo mga alas 3:35 sa hapon doon sa karagatan sa Purok Banagan Barangay Tumungtong. Matod pa sa isang imbisigasyon sa kasayang motorized bangka ang biktima sa diyang kalit siyang naigo sa kilat matod pa sa iyang asawa. Naging ang giluwa sa mga kaubang mga isda ang biktima o gidala ka ni balag sa baybayon. Aplang gidikarara ka rin patay sa Teresita Halandone Provincial Hospital sa Silay City.
0: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
1: Sa katapusan sa itong balitang regional, naglaom ang Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas kung DSWD Saban na makumpito ang pagpangapunapod sa tabang pinansyal ubos sa programang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Uplift sa Cebu ug Bohol sa tunga-tunga ning bulan sa Agosto. Isugdan sa ahensya ang pag-roll out sa tabang kinatong Hulyo 20, 2025 ngadto sa mga kabus nga hapit kabus ng mga pamilya diin nga adunay ubos nga sweldo ug uban pa nga mga panimalaya nga naapektuhan sa nagparayon nga krisis sa enerhiya. Ipalapdan ang programa nga Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport diin nga naghatag og 2,000 ka pesos nga tabang ug anaa usab ang mga kwalipikado nga panimalay nga nakadawat og kantidad kada bulan sulod sa unom ka bulan.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
2: Balitang National. Balitang National mga ka-K5, hatod ka nato sa DTX Coffee Mix. Kapi nga may ampalaya ni Sugar Sugar Cane o GSS. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na ka-detox ka ba?
0: Balitang National. Balitang National.
2: Patay ang 13-anyos nga estudyante sa Las Piñas National High School humang gidunggab siyang classmate niya itong biyernes sa hapon Hulyo 31. Nagkanayan ang taho sa kapulisan nga nidunggab sa biktima ang 14-anyos nga child in conflict with the law tungkol sa panagali sa GSPS ng sukle humang niya palito og bottled water sa school canteen. Matun Las Piñas City Police Station Chief Colonel Fermin Armendariz III isugo sa CICL ang biktima sa pagpalit og tubig ug sa kukinis sa dihang gibutan sa biktima nga nabilin niini ang GSPS ng sukle sa iyang gipalitan. Nakaangkon sa madunong gabana ang biktima sa walang abayan siyang dugaan, hinulan siyang hinalaling kamatayon. Idala sa kusadiyan sa Department of Social Welfare and Development ang CICL samtang gimisigana sa mga otoridad kung giusa pagdala ang hait na hinagibaw sa eskwelahan pisan pa sa malakang sa seguridad nga gihimo sa mga security guard.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
1: Dugang nga balitang national, busulod na sa audit phase ang impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Karong simanaha, human mi pamatuod ang mga saksi nga adunay pagpagawas o pagkuha sa 612.5 milyon ka pesos nga confidential funds gikan sa Office of the Vice President o sa Department of Education nga girepresentar sa miaging simanaha. Wala pa ni Tingog Partilis Representative Jude Ascedre ang mga saksi gikan sa Commission on Audit kung kuha ang nasunod na buatubang sa impeachment court aron ipasabot kung giunsa pag-audit ang confidential funds o kung asa ang liquidation o supporting documents na gisumiti na hiuyon ba sa kasamtangan ng mga palisiya. Ang kanhing kuwa state auditor nga si Roderica Wamilla o ang kasamtangang Intelligence and Confidential Funds Audit Office Supervising Auditor nga si Celine May Del Campo ginauban nga mutistigo una. Sunod mao ang House Legislative Information Resources Management Department Director na si Marivic Pariha.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
2: Katapos lang sa Balitang National. Andam na nga matubang sa Office of the Ombudsman ang kanhing House Speaker Gracie First District Representative Marjorie Mualdez sa pasiunang imbisigasyon ini sa gingong mga anomalya sa mga flood control projects. Kumala pa ni Atty. Adi Fajardo, abogado ni Mualdez, subagon sa kongresista ang tanang mga pasangal bato kaniya apan mi-insister nga gipangayo lamang nini ang patas nga proseso. Ngayon resulta si Fajardo nga walay plano si Romualdez nga mubiya sa nasod o nagpadayon sa pagtuman siyang mga katundanan isa representante sa 1st District sa Leyte. Isamang hindi yun, gisubli siyang kampo nga walay papel si Romualdez sa pagporma sa 2025 National Budget gawa sa pagporma nini o wala usap siya labo sa pagtuman sa mga flood control projects.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Atong oras mga kaki 5 alas 6 sa 13 na. Kining oras nga to naghihapon ka na to sa atong pinaka-epektibo nga bitabina nga Mighty C nga alkaline base nga may vitamin C. Mutabang ka nimo sa pagpabaskog sa imong immune system aron malikay ka sa pag-angkon na sa bisan unsang klase nga sakit. Mighty C mapalit sa inyong mga suking butika o parmasya sa inyong lugar.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Diretso kita mga ka-K5 sa atong network news sa tabukatang K5 News of Mailo-Ilo. Magkapatid na sumugod at namugbog ng gwardiya sa isang mall sa Pabia, Iloilo. Nasampahan na ng kaso. Sa detalye hatod ka na ito ni ka-K5 Aaron Refuyo, i-K5 Mall.
0: K5 News FM Live Report.
3: Nakaharap na magkakapatid na sumugod at namugbog sa isang gwardiya ng Save More sa GT Town Center sa bayan ng Pavia noong madaling araw ng Hulyo 31. Matandaang kinilalang gwardiya na si Elias Nonoy, 24 anyos. Ang magkapatid naman ay kinilalang si Elias Toto, ang driver ng motorsiklo na nabaril, at Elias Junjun ang angkas na siyang nagtutok ng pilit gaan sa gwardiya. Ayon kay Boris Major Bonifacio Alabi Jr., hepe ng Pavia Municipal Police Station, kasong attempted homicide ang isinampa ng pulis laban sa magkapatid, habang kasong physical injury naman ang direktang inihain ng gwardiya laban sa kanila. Gayunpaman, dahil nabaril ng gwardiya si Elias Toto bilang pagtatanggol sa sarili, nahaharap din si Nonoy sa kasong frustrated homicide. Sa kasalukuyang kapwa, nakakulong sa selda ng pulisya ang gwardiya at si Elias Junjun habang nasa ilalim naman ng hospital arrest si Elias Toto. At para sa Network News, ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino, K5 News FM.
0: ATX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Samtang sa balita gikan sa K5 News FM, Antique. Top down at motorsiklo nagbanggaan sa San Remedyo, Antique, isa pa tayo drawas sugatan. Italy hati ni ka K5 Family Palanog, i-K5 Boss.
0: K5 News FM, live report.
4: Sa ospital ang driver ng top down matapos itong mabangga sa kasalubong ng motorsiklo. Bandang alas 6:50 ng gabi noong Agosto 1, 2026 sa National Highway ng Barangay Nasoli, San Remedyo, Antique. Kinilalang nasawing driver ng top down na si alias Jolito, 57 anyos, empleyado ng LGU at residente ng Barangay Funda Dalipe, San Jose. Samantala, ang driver ng motorsiklo naman ay kinilala kay alias Emmanuel, 25 anyos, residente ng Barangay Baladhay, kasama ang 14 anyos na babaeng angkas na residente ng Barangay La Union, San Remedyo, Antique. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Major Charles Richard Casalan, Acting Chief of Police ng San Remedyo Municipal Police Station, sinabi nitong papunta sa San Remedyo ang motorsiklong minamaneho ni Emmanuel nang biglang napunta sa kabilang linya ang kasalubong na top down na minamaneho ni Julito na nagresulta sa head-on collision. Dahil sa lakas ng banggaan, nagtamo ng mga sugat sa ulo ang tatlong sakay. Agad silang dinala sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival ang driver ng top down habang sugatan naman ang dalawang sakay ng motorsiklo. Batay sa investigasyon ng kapulisan, walang ilaw ang top down at pinaniniwalaang nakainom ng alak ang driver nito. Sa kasalukuyan, dinala sa Angel Salazar Memorial General Hospital o ASMGH ang dalawang sakay ng motorsiklo habang hinihintay pa ang magiging kasunduan ng magkabilang panig. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:17 na mga ka-K5 sa katapusan sa itong Network News sa tabukatang K5 News FM Olongapo. Lalaki natagpo ang patay sa loob ng manhole sa Angat, Bulacan. Sa detalye hatod ka nato ni ka-K5 Eileen Cuevas Sanchez sa IK5 Boss.
0: K5 News FM Live Report.
5: Hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpo ang wala ng buhay sa loob ng isang manhole sa Barangay San Roque, Angat, Bulacan, madaling araw ng Hulyo 29. Batay sa ulat na nakarating kay Brigadier General Jess B. Mendez, Regional Director ng Police Regional Office 3, bandang alas 3:30 na madaling araw nang matanggap ng Angat Municipal Police Station ang ulat tungkol sa insidente. Agad na rumisponde ang mga pulis at sa kanilang pagdating ay natagpuan ang bangkay ng biktima na nakalutang sa tubig sa loob ng manhole. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki, gayon din ang sanhin ng kanyang pagkamatay. Isinailalim na sa imbestigasyon ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ang pinangyarihan ng insidente, habang nagpalabas na rin ng police flash alarm ang mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at malaman kung may naganap na foul play o kung aksidente ang insidente. Patuloy naman ang isinasagawang masusing imbestigasyon ng pulisya. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impinan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning
6: Newscast. International.
0: International.
2: Balita international mga ka-K5, mga kakanato sa D3 buying. Para man dito nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
0: Balita International.
6: International.
2: Buabo sa 13 katao ang patay humanahag sa ang sa aeroplano sa Peru. Ang gamay ng aeroplano naglalaog mga turista gikan sa Nazca Lines Archaeological Site nga adunay 11 ka pasahero ug 2 ka piloto nga sakay. Nagpakita ang inisyal nga imbestigasyon nga nahang sa aeroplano sa rehiyon sa Pueblo Viejo, pipila ka minuto human sa pag-take off gikan sa Pesco, Peru. Imbestigahan pa sa mga otoridad ang hinungdan sa aksidente.
0: Balita. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Oras mga kaki-five, alas 6:20 na ka. Samtang sa itong kabalitang negosyo, BSP, yagi barabana nga muhinay ang inflation tali sa 5.6 hangtod sa 6.6%. Sa detalye, hatod ka na ito ni kaki-five, Rufa de Vero, kaki-five mo.
6: K5 News FM, live report.
7: Gipang nantawan sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP nga muhinay ang inflation tali sa 5.6 ug 6.6% sa bulan sa Hulyo. Matod sa BSP, ang mas taas na lokal nga presyo sa lana singil sa kuryente. Presyo sa isda ug ang pag-ubos sa presyo batok sa nagkusog nga dolyar mahimong hinungdan sa pagsaka sa inflation. Samtang ang mas ubos nga presyo sa mga naunang palaliton sa pagkaon sama sa bugasa, karne, utanon ug prutas mahimong hapakunhod sa inflation. Ang inflation may kunod nga to sa size sa 0.4% sa Hunyo. Samtang, ang price sa gasolina may kunod na kunitandi sa miagi mga bulan. Apan ang price sa lana, misaka ni Ato Merkulay sa merkado sa kalibutan, humanggi atake sa Iran ang usaka base sa US sa Jordan. Kini na balit sa negosyo, hatod ka na to sa Mita C, ang alkaline-based ng vitamin C. Kini sa K5, Rufa de Vero. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Balita Sports.
2: Sa balitang sports mga ka K5, sa may headline yan eh. K5 Cheryl. Alas, Pilipinas women, Pacquiao sa Thailand Civica Cup. Dibali hato ni ka K5, Zara Rape, K5 mo.
6: Balita Sports.
8: Sa balita na to sa sports ay karong alawa, wala makapili Pilipinas sa Thailand. Di natapos ang ganawa kasit sa score nga 25-17, 18-25, 25-15, 18-25, 5-10. Inula kini dito sa Hanoi, Vietnam. Ang Thailand, usa sa mga team nga wala mapili sa Pilipinas sukad pa na ito 1993 sa Southeast Asian Games. Ay doon sa marikambot nila ni Bila Belen, Yalori, Alicia Solomon, mo'y nagdala sa dulang ganto sa kalamang ang disisidong set. Nagpasalamat doon sa ito ini ang Pilipinas, kunalas sa Pilipinas Volleyball Team sa mga supporters na panaging suporta sa ilang kausa. Sports Balita, K5 da sa Iril, dito extra fire dati. Pasang ang pinagbalita ng servisyo, Blanco Creo sa Negros, K5 News FM.
6: Balita Entertainment.
1: Alas 6:23 na mga ka-K5, samtang sa itong kabalitang showbiz sa Michael Sager o Cassie Legaspi, adunay relasyon ni Kami Antok. Sa detalye atong balikan, dyan si ka-K5 Rufa de Vero, i-K5 mo.
6: K5 News FM, live report.
7: Yes, mga K5s, balita yung showbiz karong buntaga. Ipipirma sa Sparkle Artist kasi Michael Sager na doon na sila naging relasyon sa actress kasi Cassie Legaspi. So sa ka-interview, niklaro ni Michael na labaw pa sila sa mutual understanding stage o tinuod kayo ng ilang relasyon. Ikataho nga natapos ang relasyon na itong Marso 2016, pipila kabulan humanigawa si Michael sa unang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sa isis aktor, wala magdugay ilang relasyon tungod kay bata pa sila o nakafocus ilang tagstagsa ka mga karera. Kini nga balitin siya, besod ka na ito sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Kini sa K5, Rufa de Vero para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Atong oras mga ka-K5, alas 6:24 na magkutong naglangkob sa ito ang DTX 500 Morning Newscast. Mayang adlaw ka na itong talan, mayang butag Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7 na K5 News FM Dumaguete. Mayang butag sa amba sa akong sparring partner nga si ka-K5, Shara Marie Humilio.
2: Yes, good morning ka-K5 James. Sa mayang butag sa mga suking ka-K5 na ito all over the world. Sa mga namin ang karoon sa kamaradyo mingon man ang mga nakatutok sa Facebook Live.
1: Ato kapag tibag, mayang adlaw, mayang butag ni kagawad Rito Miraflor nga naka-DTX sa Kufi Mix na dyan sa may ayungod, mayang butag. Ryan Marian Sira Tulido, Maing Buntag.
2: Emmanuel Almenso, Cheryl May, Pamorca, good morning, and Godofredo Malbog.
1: Maing Buntag usap niya ni Sir Gary Inolpe, Sir Wilty Mapunti, og ni La Porri Final, Maing Buntag.
2: Mamda Joseph Petancho, happy watching, and Inday Mars Gabas, good morning.
1: Baiga buntag usab mga kakifay ni Kapitan Charlito Yupo kasiya sa may Barangay Barayag Manok ang atong EBC Presidenta sa may bakong ug ni Board Member Attorney Peter Paul Pupoy rin na siya. Alas 6:25 mga Kaki-5, musunod ng 401st portion kaban si Kaki-5 Manager Bernie Cabuson. Takalan si Kinitibukang Porsa sa Kaki-5 News sa Famba 97.7 Dumagate, our CEO President Busdo Cravel Oya.
2: Area Manager Marafa Abubanyan na Ligan.
1: Atong Station Manager Kaki-5 Sir Bernie Cabuson.
2: Kabarato Tiyas Lawat, atong Technician Kaki-5 Abudwin Olupas.
1: Dagan salamat mga Kaki-5 sa inyong mapag-uban sa programang DTX sa Favorite Morning Newscast. Kami nagapon sa kanunay ang inyong mga tigbalita. Kininyo ang boss ngalagad sa kahanginan Kaki-5 James sa Ditre Bayo, Bandukilio.
2: Okay, Kaki-5 Sharamari Humilio.
1: Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros.
2: K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. Ditre Bayo.
9: Ako si Inara.
10: Pasod kayong akong blood sugar.
9: Ako gusto lang nung inom ang Ditre Bayo 1 capsule 2 times a day.
10: May hinahina na balik sa normal akong blood sugar.
6: Ditre Bayo. Ang Ditre ng may Visio. Ang Visio ng may Ditre. Kapalit sa mga butika. Ditre Bayo. Ditre Bayo.
11: Ako si Jan. Gusto ka full time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa Ditre Bayo. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
6: Ditre Bayo. Ang Ditre ng may Visio. Ang Visio ng may Ditre. Kapalit sa mga butika. Ditre Bio DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 balik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapit mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
13: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulayo gani ninyo, mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C available nationwide.
14: Ang bata mo bala daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalata. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum, pinakabago ng neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manamig na school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Kasakit ang tiyan, Magclinica Spore Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Magclinica Spore Biotic. Katabag sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Magclinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong nasuki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ka! Sa pulmo, baby!
6: Extend! Supplement for men.
15: Isang kapsula.
6: Ditre Bio!
11: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student? Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa Ditre Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
6: Ditre Bio! Ang Ditre ng may Visio. Ang Visio ng may Ditre. Mapalit sa mga butik. Ditre Bio! DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong diin. Sukat nga nagkape ko o DTX Coffee.
6: DTX Coffee Mix. Mapalit sa kanang butika duol sa inyong lugar.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
18: History Bio.
19: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahon na.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Lunita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
21: Nawan ang makaugga sa kama?
22: Masinug.
21: May diabetes ka?
22: Ang DTX 500 na.
21: Ang DTX 500.
22: Adunay powerful extracts.
21: Nga phytochemicals.
22: Ug antioxidant.
21: Nga gigan sa palaya.
22: Ug the sugar and sugar cane.
21: Mga organic compound.
22: Nga effect.
21: Batok sa sakit nga diabetes.
22: DTX 500.
21: Kapalit sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Habang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Magudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa ako pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
22: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Libot, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaunog parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
22: Mighty C, ang alkaline na vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
25: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
26: Alas 6:32 sa kabuntagon, hatugyapon ka na ito sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. Detect sa 500, pinaka-epektibong tambal. Labi na niya itong tagas kay sugar, no? O niya, panong pagkatabitis. Detect ko kung expod. Nakakapi ka na nakadiktok sa kapag sa ito ang D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At balik ko na mga kakipay, mga itong oras. Alas 6:32.
25: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
27: For all, Carlos Pueblos, the people's forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
26: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa bakap giluiban sa panaghiusa, kon sa panagbahinbahin gihulga, sa hinagiban, kon sa hinagiban gipasipadan.
27: Foro de los Pueblos.
26: Mga ka-foro, mga ka-kipay! Ay, okay na kayo, bay? Ah, kulang na nag-istulog lang eh. Nawa ng pagaw mo! So, kumbati na mga suking ting-famil ang baray! Ah, itulog ra. Kanya ka na masubraan po tag-tulog na mga suking ting-famil ang mga hubag po na itong mata. Mo pa'y mata na ito nga hubago na daan. Ah, basta makatulog sa iyo, ah, mga hubag. O, kakulang po nung tulog, mapagaw. Ah, bahalag, manghubag ang mata, importante, di lang pagaw. Balik na, balik na, balik na! Itong pagaw ito, mga suking tigpaminaw, di kahit na makakuan, di kahit na makabuylo, kaya iliga, buylo na ito, mukuan man piyok. Ano ka rin? Okay na. Ay, Bita, kumusta mo, ay? Atong mga kaigsunan ng mga mag-uma, how are you? Atong mga kaigsunan, usap ng mga mangingisda, kumusta mo? Na sa mga merkado publiko, karang kabutaga. Morning, morning, morning, morning! Yeah! Welcome sa ato ang laing edisyon, sa ato ang tulumanon, inyong tulumanon.
27: Foro de los Pueblos!
26: Atong baliko na mga kaigsunan, ano sa naman ibo? Asa tong kuan ba? Palihog Agosto naman ba? At ang pizza haron ba? August, ikon ko no? August 31, 1, 2, 3? August 3 ba? Agosto 3 na. At ulit patang-tangay nga kalendaryo na rin mga sultinting pamina. Kay adlaw nga Lunes, Agosto 3 sa mga sultinting pamina. Tuig 2026. Kamusta mong tanan? Ako nang hinaot, kami nang hinaot nga. Okay gapon ang inyong kabuntagon karong buntaga mga suking tigpaminaw.
27: Puro Delos Pueblos.
26: Okay, sa dili pa mga higala sa ato ang mga isyo ato sa i-check mo ang mga report gikan sa atong mga kaubanan karon sa ato ang mga sister station nga nakahook up usab sa ato nga pagpanaguban-uban og sa ato ang mga kaubanan nga on board karon sa patrol. Kaya alas 6:36 na mga sukinting paminaw. O niya, mag-ano mo niya, DTX sa Coffee Mix. Oh, morning ha! Good morning sa ilan ni Nanay Kunsing. Kaghapon na mga sukinting paminaw. Morning ay, og ni Ma'am Yulita. Nako na, hulma ng balik atong key isis. Ma'am Joy Fry. Thank you kay Ma'am Joy sa waipuas na pagsuporta sa ito ang mga kaigsunan. Labi na sa feeding ng mga suking tigpaminaw. Kana, kanang kombate na. Donay, kuan, donay, ang sa'yo tawag niya ini, donay 2,000. Donay na tayo pundo nga 2,000. Kuna ni ang atong sugda ng mga suking tigpaminaw o bahin, no? Hinabang sa ito ang mga kaigsuunan nga nanginhanglan no sab. Ready na mo da, girlies, inyong chapter, girlie. Kay August na mga suking tigpaminaw. Ala, lali ra ba kayo? August, September, October, November. Pagka November, anniversary na po na to. Dali ra kayo mga suking tigpaminaw. Bo, atong i-con mo. I-check sa nato ang mga report. Gikan sa itong mga kaubanan. Kinsa unahon na to, Bobe. Kay ang ombudsman ka ase donde sige ato sa check sa donde mga sukit tigpon nila ako matod pang barangay rescue olympics 2026 malampusog ipahigayon sa nakbayan sumayawan kaandam sa mga responders gipaligon ka K5 donde glodomi i-K5 mo
27: K5 News FM live report.
0: Ipalig-on sa mga emergency responders gikan sa nagkalain-laing barangay sa Dakbayan sa Bayawan ang ilang kaandam ug hugot nga koordinasyon atol sa malampusong gipahigayon nga Barangay Rescue Olympics 2026 kang gipasiugdahan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office bag-uhay lamang. Ang maong kompetisyon nagtuyo sa pagpalig-on sa koordinasyon ug tactical nga kapasidad sa mga barangay responders aron mas mahimong paspas ug epektibo ang ilang pagtubag sa bisan unsang emergency hensya og kalamidad. Gisukod sa buong kalihukan ang kahusayan sa matag kapunungan pinaagi sa pipila kaadlaw nga simulation exercises o operational rescue skills. Matod pa sa LGU Bayawan City, tumong niini nga mas paligunon pa ang kapasidad og kahanas sa mga barangay responders isa first responders o unang mutabang sa mga katalagman kalamidad sa wala padamang emerhensya sa matag usa sa komunidad. Pagkatapos sa buong subsog nga sangka, giniklara ang Barangay Kalumboyan isip overall champion diin nahimo silang back-to-back champion sa maaging tuig nga kalihukan. Nakuha usab sa Barangay Minaba ang second place, third place ang Barangay Kansumalig, fourth place ang Barangay Tabuan, o fifth place ang Barangay Banay-Banay. Kini nga aktibidad gipaluyuhan sa lokal nga pamahalaan sa pamuna ni Mayor John T. Raymond Jr. uban sa pagkikinabangay sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard o uban pang kapikas nga response agencies na nagtugyan silang suporta sa pagdumala sa kompetisyon. Sir Bern, sa dili pa ko manalilit sir no, ato lang ipahibalo sir no sa ato mga kaigsuunan diri sa 106.5 sa atong FM ba diri sa Bayawan, yung temporaryo una kitang off-air tungod sa dili stable ang labay sa atong transmitter tungod sa dili maayong panahon diri sa Bayawan sir.
26: Ay sa ato pakaroon, sige nga pag ulan-ulan nga doon.
0: Sir, yes sir, may malipang nakuha ang dagom. Mga naga po'y dalugdog nga itong madungog din sa itong lokalidad, sir.
26: So, ano ni? Internet, rata?
0: Yes sir, internet, sir. Ganina, sir, gabalitan K5 ko online lang sa digital lang ng newscast.
26: Nakapaminaw dito ko. Cute kay ka.
0: Cute sir, warag buyog.
26: Pareha mo ni Elmer. Dito doon, kumbati na doon. Salamat doon.
1: And Sir Bernard, nang salamat na kinatong update ni Kendrick sa Dakmayan sa Bayuan. Kahitong kinatong sa DTX Coffee Mix, the healthy coffee nga nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa Foro de los Pueblos, kinis ka K5 Don Diglo, Dove. Para sa kampanya nga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News
27: FM. K5 News FM, live report.
26: Salamat doon, alas 6:40 na mga sukin, tigpon nila. Morning dito ni Gina Cadalso. Hi Sir Burns, morning. Mga tana lang ko, kantong, no, unsa to? No, nami mo sa tanan ra makadawat og tagtuki. Atan iklaruhon na niya ha. Si Ramila Baila, nag-monitor po sa ito ang kapag-panag-upanuban. Si Walter! Ay, Walter! Walter, Walter Distrito, morning mo na, Walter! Good morning, Sir Burns. Lamia sa DTX Coffee Mix. Samtang nagtanaw ko og live, nag-inom ko og DTX Coffee Mix. DI-20. Emmanuel Alminso, good morning. Rimar, morning usab, gato ni Rimar Candido. Oga ni Edie Boy, Tagalog. Edie, Monchalto, Tagalog. Edie Boy, salamat kayo ha sa kuan ha. Taga Kamanhat, salamat kayo ha.
27: Foro de los Pueblos.
26: Na, kuan ha, kanang nga, kuan ha, kanang nga pangsyonal na. Ato ang KSS, mga sugitig pamilya, kay ato mong tugi plastar. Karon okay na mga kaigsonan. Ma'am Joy, morning. Samtang sa pikas kabahin, Norpo. Gitapos aga PCR month sa bulan sa Hulyo, pinagi sa Osaka programa. K5, Roy August Mustilio, K5 mo!
27: K5 News FM, live report!
2: Ang Negros Oriental Police Provincial Office o kon Norpo malang puso nagtapos sa selebrasyon sa ika-31 na na Police Community Relations o kon PCR sa bulan sa Hulyo 2026 pinagis o sa kamakahuluganong culmination ceremony nagipahigayon sa Camp Fernandez sa Aganan si bulan Negros Oriental. Ang culmination program gitambungan ni Most Worshipful Don Teng Ramos of Piching ang Board of Trustees sa Rusi Group of Companies bilang guest of honor o speaker sa iyang mensahe yang ipisiugda ang kamahinungdanon sa integridad, serbisyo o lingon kolaborasyon tali sa pulisya o komunidad aron makabot ang usa ka mas luwas, mas progresibo nga katilingban. Ang culmination nagpasiugda sa kalampusan sa usa ka bulan nga pagkalihukan pinagi sa tema nga bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Ugnayan ng pulis at mamamayan tapat, maasahan at nararamdaman. Sa atong mga kaigsoonan nga pulis, para piskay pirmi ang lawas, mag-Vita C ang alkaline nga may vitamin C. Para sa Foro de los Pueblos, Municipal News, kinesika K5 Roy August Bustillo. Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
27: K5 News FM, live report!
26: Alas 6:43 na mga suking tingpon nila. Salamat ka K5 Roy sa imuhag report. Samtang sa pikas kamayin, isunod na to si K5 Siren Ripley. Motorsiklo nga gituhuang gikawat, nabawi sa tagiya, human na post sa social media. K5 Basay, K5 mo!
27: K5 News FM, live report!
3: Nabawi sa tagiya sa motorsiklo, nga gituhuang kining nakawat na pinagyo sa marinin, nakita na kini pinagyo sa pagpost sa social media kung na Facebook. Diin ang gabong motosiklo na sakmit na gini atun sa gipayin yung bypass operation sa barangay Liptong, Valencia, Negros Oriental. Malapas sa PNP Valencia, nga tagiya, matun pa yung humanakit kini sa Facebook ang iyang Yamaha Sniper 155 na motosiklo. Sa diin na matun pa rin na wala kini sa tagi parke kini sa grahe. Human sa verifikasyon sa kapatulisan, gibalik kini sa tagiya na sakmit na motosiklo. Samtang matod pa sa kapulisan nga ang maong motosiklo ang isakyan na kini sa maong suspitado sa nagkupot o illegal nga drogas ni Antong Julio 30 para ni samtang ang gihimong investigasyon sa kapulisan labigit sa suspitado kung na doon na pabanilaing ipangkawat sa laing lugar na ginala niya sa lungsod sa Valencia. At balita ilmat na doon na kanina sa D3 Bayo, DTX 500. K5 sa Iril, DTX 500. Para sa aming balita, servisyo, pliko, kliko sa Negros. K5 News FM.
27: K5 News FM, live report. Foro de los Pueblos.
26: Alas 6:45 na mga suking tigpaminaw. Naghanay mga kanoy, naghay mga kawatan yun. Bisagun sana lang. No? Bisagun sana lang. kung dili motor mga gala, mangkuan ka na nga mag-saka-saka o mga balay-balay.
27: Puro de los Pueblos.
26: Ah, mga diron. No,

0: Puro de los Polos.
1: Ito nga above 20 mga sukintig pwede daw maragya dili
0: Puro de los Polos.
1: So mani karon tungod kay naghitak man kanang kuan na mga sukintig paminaw kanang sabo mugyod na imo kuan kanang mulisinsa ni mo ba nga mga awat ka makahimo kag krimen. Tungod kay ang utok manggod nimo ni ana mga sukintig paminaw mo gibuang kanang hubog ka pag kuan maka inom hubog maka inom matuog ra man. Imulan nang gapit ka ni muna mga kaigsoonan, na wala matumba na na. Pero adoy-adoy ka mga kaigsoonan, mura magkagmalagsik daw. Di makatulog. Bonang magkaling nasa mga suking tipaninaw. Muna nga kay, di man makatulog. Di sagot sa lalibaw na hunaan. Sige kinom, di po mahubog. Grabe yun ang siya muna, no? Sayonan mo mga suking tipaninaw. Si Kuya Bear Canyones! Kuya Bear! Morning mo, Kuya Bear. May buntag sa no? Kipay manager Bernie Kabusaw. Og ni Attorney Ronil. Attorney Vic. Og Attorney Ronil. Kipay manager si Kihor. Doon na dayot. Okay kayo. Mapalit po kang sa no? Ang ito ang DTX sa Coffee Mix. Tara na ito mga products. DTX Coffee Mix. DTX 500. By TC de Trebayo, mapalit pod kang Aligir Al Hukulada Kamsay! Yeah! Ako pag ipatos dun Kamsay! Mone karo na mga suking tigpan din ang
0: Puro de los Polos!
1: Sayanan mo ni Ana? Ha? Unsay sagol niya na mga kaigsunan nga di man ka makatulog. Kalama nga, isig ka kay mata. Gikuha naman to, gi-explain naman to nga usa sa mga sagol ni anak kanang sa tubig kuno sa radiator. Kalama nga yung nana.
2: 14 kira iya monthly servers. Awa na, maka-avail na, ma'am. Mama Gina, ipanto lang sa isis, ma'am. Good morning. Tinood na sir ka tinood yun na sir siya mo makabuang
1: may lagi di ka makatulog daw ana so mo nang makauna-una resulta po sa ayo mga sukintig paminaw manok sa imong silingan na madagingot pa. Tirahon magay nila ng iro. Wala naman. Buhi man kayo mga suking tigpaminaw ang mga kawatan. Mga adik-adik. Gato sa una, nanambok naman ang tatong panahon ni Digong. Kay Conway, tutukhang ba yato? Panahon ni Digong, nakuha na. Kanang nagalit ko sila'y klase-klase. Ligo galin ako, apil magani. Magkuhan to sila, muraga. Doon ay kanang usar na kanang moral unsay tawag ato mo program nila moral recovery. So klase kay gipangtukhang man to. Aniya natingal siya mga sukit ni Pamela kay pagkahuman nila graduation na natingal siya nga naayang asawa. Siya na biskay nagtago-tago galita karon na bulabog na kay gipadto man ang pamilya gipadto ang asawa. Buto siya mga kaigsoonan, diba? Karon pagkahuman ni Digong 6 years wala balik na po ba mga igala balik na po sila soyok mga sukit di paminaw kay tanaw nila di man sila kuanon di man sila kuhaon di man sila patyon. Dili para sa una mga suking tigpaminaw nga patay man yun mamayor ka. Tanawa ang sila hitabo kato nga sa mga paruhino ko
0: Puro de los Polos.
1: On siya nahitabo sa mga mayor sa Cebu mga suking tigpaminaw panahon ni Digong. On siya nahitabo kay tirahon man yun

0: gamitan ng mga suking tigpaminaw o gakuan, dugoong panghitabo. Why? Di pwede mga higala, kineng nga mga kuan. Mga drug lord, ma, bibi. Oh, di pwede. Kay mugara na sila mga suking tigpaminaw. O niyang resulta mga kaigsunan, ang kiling mga adik mo'y nagpatigbabaw karon, ang mga tarong nga mga kaigsunan, mo'y napahimus lang sa mga adik.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Oh, niya, karon. Asa may hustisya ana? Ay, Sir Andy Dicen. Morning, Sir Bern. Og sa tanan aminaw sa K5, happy Monday to all. Og sa tanan, from Talay. Ah, Sir Andy Dicen. Morning, masab nga to ni si Mel, Mel Tour, Vlog Lapada. Ay, Godofredo Balbog, Glenn Elvinia. Salamat yun kayo sa inyo hanga pagkapaminaw.
1: Foro Delos Pueblos.
0: Mala karon. So, tungod kay napasagdan. Ato nga mga polis ni para sa una. Pero sa una po na mga suking tigpaminaw, panahon ni Digong, daghan po yung polis nga ni Kuan early retire. Okay, kuta-kuta magbubuto. Muna po ito yung nakaparat. Kuta titinuro to. Daghan pa yung mga polis nga na minor. Di ba mga sir? Kuta to sir? Oh, kutahan. Katumigong yun na ko mga kaigsunan. Sa Cebu, kutahan man yun to. Kay, lagi na panahon to ni Kuan, ni Garma. Oh, so, palabay sa Mandawi. So, karon kay Dibulsinas man po to. Ay, grabing kinutahay to. Niretahan yun siya sa'yo. Tungod kay di man makaako mga suking tigpaminaw. Kay bisan pag doon na magoy mga police board nga ganahan yun mo tira. Kaya mga kuan ba? Labi na ka itong mga garaon kayo. Ako'y project ka na. Dabi to tayo kuan. Natay license to kuan. Murag license to kill. So, gara-gara. Pero doon na po yung man nga Diyos noon nga di yun. Kay kuan, dakpon ra ko no. Dakpon ra ko na pagkaman file ang kaso. Di lang ko nung mga higala, patajon.
1: Foro Delos Pueblos.
0: Anya, kay kuan man, kanang kuta-kuta lagi. Sige, muna yung mukhaon ka na. Katong dito sa grahe mga kaigsunan nga, tingkuan dito siya, tingbaligya. Katong mga poser, katong mga user, murag maluwas-luwas na ito, pero katong yung mga poser, mga suking tingpaminaw, nga namaligya, mong ito yung ipang-ihaw. Katong poser man ito. Pag-agis police sa mga suking tingpaminaw, na may bata. So, wala. Balikan. Pagbalik ka dito, tikay ang wa na may bata.
1: Foro Delos Pueblos.
0: Mauna siya mga higala. Kato, nindot yun to. Nakaloy, namingaw-mingaw, nindot yun to. Nahipos sa mga suking tigpaminaw ang mga adoy-adoy. Mahipos mga higala ang mga kawatan. Pero ang problema lang gud kay wa ka kabalong ang imong amigo na adik, so maapil ka. Inigdagan ato niya, mudagan mo po kagapil. So mapusilan po kagapil.
1: Foro Delos Pueblos.
0: Pero kuan, pero anong gibahal man siya? Anong ang mga tao karon singgit magapon ng mga kaigsunag Duterte? Bisan pag pila kamok ang ipangpatay ito, tungod kay ang nakalas, mga kuan man, wala may pulo sa katilingban. Sige nagpangawat, sige nagpanunis, pang-rape mga suking tigpaminaw, wala itong ipanghipos. Prangka-prangka nga pagka-istorya mga suking tigpaminaw. Ang uban gali ginikanan na di makaako magigalas pagpatay sa ilang naparinti. Pasalamat sila sa polis. Uy! Sa ilang mga anak, sinawa naman doon. Ginuunay, bahala ni mo. O gasa kay butas kapalaran, bahala na. Ang uban, pasalamat sila. Dumikan kay, unayon na sila sa ilang anak, ukawat. Kulatahon pa. Wala disiplinado. Karon, wala mga adik ko. Saka lang mga kaigsunan kay nakasuyo pa niya. Meron bang mga watra? Paksyon pag yun na mga kaigsunan ang ikawatan.
1: Foro Delos Pueblos.
0: Diba? Okay, alas 6:55 naman ni ay. Saan ba yun niya? Second portion with Attorney Ronel de Palubos. Sa ngalan sa mong CEO, President, the generous bossing, bossing Doc Ranelhoy. Area Manager Mayor Pimbo Banyanaligan Picas Lawak Abudwin. Kaligapon si Kakipay Bernie Campos Kanunig Amaiti si DTX 500 DTX Copenex Og Nitri Mayo Kabusaw para sa kampiyon ng Manita Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Foro Delos Pueblos.
2: K5 95 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Corazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sabi si Doc Ramil Oy. Hinaot untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
7: Check si D3 Bio, ikis ordinary vitamin D3.
8: Ginapadaghan niya ang imuang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
7: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
8: Maujud na yung superstar na, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Mm-hmm. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
7: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
8: Grabe sa.
7: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
8: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuang probiotics. Unya, naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
7: Wala.
8: May monolaurin ba ang imong plain D3?
7: Wala.
8: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
4: D3 Bio!
9: Ako si Pili Kabungnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyod sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio!
7: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o napay capric acid.
8: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
7: Wala.
8: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung sa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
7: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
8: Ang ketones, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagday ang imuang utok, samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
7: Gutom na.
8: Kinahangla na adyo kay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mo'y kaunon sa imong utok.
7: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
8: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
7: Very
8: question.
7: Efficient.
8: Ang imong D3, nabay ketones?
7: Wala.
8: D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO og D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the good, Sir GP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
7: Wa na tay oras do ko. Ako si Jim Paul Generoso.
8: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
7: Ayaw abusuhon.
10: D3 Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
10: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may visio.
10: Visio.
4: Gumay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ko si Corazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot ko dyan ang tulong kabulan. Pero suka di inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila kabulan, may balik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Kada isi Kela Grace Mendoza. So, ang natin ni Kugatang Luya ka ng murag kape kayo. Ili, one time nag-open ko sa kong amiga na ito sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. O so, pag nakainom ko ang tambala, ako dito akong pagpasalamat ng Ken Hinsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo ka ayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
1: Mighty C! Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglayan akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag ko gabi. Turo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kaikong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C! Mabalik sa mga butika. Lagi bang matamlay?
4: O mahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw,
3: mabibili sa mga butika.
5: Memory Advance Syrup.
8: Forbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Forbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Forbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Step into the new world of creative t-shirt printing.
1: Step into
5: ads as t-shirt.
1: Create your brand.
5: Create your design
1: on t-shirts,
5: polo shirts,
1: full sublimation shirts,
5: DTF,
1: embroidery,
5: corporate giveaway,
1: and more.
5: Ads as t-shirt
1: printing.
5: We customize.
1: We design
5: right
1: for your lifestyle.
5: Ads as
1: advertising.
5: Call now
1: at 0967-044-3933
5: or visit
1: at Luxin Heritage House.
5: Luxin.
1: Corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City.
5: Also check out
1: Ads as advertising.
5: For posters,
1: invitation cards,
5: tarpaulins,
1: indoor and outdoor stickers,
5: signages,
1: acrylic build-up,
5: stainless,
1: brass,
5: neon signs,
1: and more.
5: Ads
1: advertising,
5: located Suleman Avenue,
1: Dumaguete City.
10: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw kag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% Galvano steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding na wood grain design, light o dark, o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Ano na usab customized cutting para sa mga long spans, o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud. Kaya makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mingganilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Uruksays, Diversion Road, Magata, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
11: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation ug 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. O pagita si Jonah Lisa kasi sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
12: Mahili ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o kaha inspired. Ano yan ang lugar na pwede ka magkanta?

0: kini sila. Kada adlaw o gabi na kay happy hour. Pagkalingawayod sa Katahari Family KTV.
1: Ikumukumuk.
0: Busa, kumahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig limo, kari na ta sa Katahari Family KTV. Na silang himutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Kantahanay.
2: Nangita ka ba o ga makalingaw ng exciting sporting events? Abla tayo rin ko lang nagidaring nagihimo sa Sibulan Cockpit.
3: Sibulan Cockpit.
2: Matag-Biyernes kinayog Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
3: Sibulan Cockpit.
2: Nagtapok ang mga participants alang sa usa ka likod ng makalingaw ng kompetisyon.
3: Kada Domingo,
2: adunay special ng pictures ng 3 wins and 3. Na mas makaduang pa o excitement sa maong adlaw.
3: Sibulan Cockpit.
2: Kano na pa'y dugang pang mga pa-premium sa pa'y imong gidugayan.
3: Sibulan Cockpit.
2: Para sa detalye o registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimos Kimos 0975-347-5448. Bukini, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
3: Sibulan Cockpit.
2: Si Chukan Daolo, San Antonio, Sibulan.
3: Sibulan Cockpit.
2: Labok namay.
3: Sibulan Cockpit.
2: Ang Sibulan Cockpit, adulap sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pa nga siyot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
3: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
4: Lig-on, tipid, og barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha, sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Crones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise over hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry utility van trapside. Swap pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental. Few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaas si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.com.

0: Pili sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Lunita Gandalaw na ay Redlistong. Dako ka ay yung tabang ang Tier 3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 nga may Visio.
0: Ang Visio
1: nga may Tier
0: 3. Kapalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ug usahay kalipungon ko, ug aduna pay mutuhang itong-itong mga lagumba sa akong panit. Ug niingon akong igagaw nga, sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sabi na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw, ang puwan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagumba sa akong
1: Mighty C!
0: Kapalit sa mga butika!

Mikey C, ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 박명수의 라디오
1: 이토 on P5 News FM Network championing the lives of the Filipino people.
2: Bio.
3: Ako si Delphine.
2: Usahay,
3: nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
3: Visio.
2: Nga may D3.
3: Kapalit sa mga butik.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara.
5: Tahod kayo
4: akong blood sugar.
5: Ako gusto lang nang inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day.
4: Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
3: Ang visio.
2: Nga may D3.
3: Kapalit sa mga butik.
2: D3 Bio.
6: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
6: No one ang makaugana sa kama.
3: Masinog.
6: May diabetes ka.
3: Ang PTX 500 na.
6: Ang PTX 500.
3: Adlaw powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
6: Nga gigan sa palaya.
3: Ug desugared sugar cane.
6: Mga organic compounds.
3: Nga effective.
6: Matok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vistangi sa kanegosyante. Agod na magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika.
8: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmaytis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat, inom ng soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
10: ang bata mo bala daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalata. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.
10: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
2: Clinicas 4 Biotics. Nga 45 probiotics. At 280 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sa mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Supplement for Men. T3 Bio.
12: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Gusto na yan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 na may visio! Ang visio na may D3!
3: Kapalit sa mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix!
3: DTX Coffee Mix!
14: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikuplus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Kevin. Usa ka call center aid. Adun ako ibating pang lipong-lipong ug usahay nga pang akong panglantaw sa CEO ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Pero maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok nga ng mga eksperto. D3 Bio.
0: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako akong libog. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagpain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama. Dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
17: Alas 7:26 na sa kabuntago, natugapon ka na to sa Mighty C o D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3.
18: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
2: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
17: Non enim posomos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Huwag kita'y mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili pagdapig sa kamaturan.
2: Foro de los Pueblos.
17: Mga ka-Foro, mga ka-K5, kumusta kayo may buntag? Iligapon si ka-K5, Bernie Campos, kami nga mighty si DTX, Pemadi DTX, Copy Mix, o ka D3 Bayo Kabusa.
19: Ang mga lakang sa taong matarong gimando sa Dios bisan siya mahagsapan, di siya mapukan. Tungod ngang Dios may nagagunit sa iyong mga kamot, mga ka-K5. Mayong buntag, kinisigapon ni Kubos Kalagat sa kahanginan, ka-K5. Attorney Ronel, kanunay na ka-DTX, 500 DTX, Copy Mix, D3 Bayo, Oaks, 4 Bayo, DTX, di palubos sa iba tag Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuo Kalibutan! DTX Coffee Mix!
17: Hala! Oh!
19: DTX! May kikusog na kayo mong tingog ron?
17: Kab? Okay. Kusog na kayo. Nakakaan ka nang sobrar pong tulog, oy, mong hubag pong mata.
19: Hubag mata?
17: Oh, daan na niya akong mata, hubagon. Basta makaan ka nang masobrang tulog, hubag mata, o niya, nindot ang tingog. Pero ka nang makulangan ng tulog, okay-okay ng mata, pero pagaw!
19: Binakot ka sa mimo na.
17: Hoy, kaan ka nang ka, hoy.
19: Nga mo, pas-pas ka ba? Ano mo, abdik niya, mabalik at tingog. Bili na pala sa mimo.
17: Ay, ay, kaan kay...
19: Kama na siya, mimo, ang buto po na, nakawin pa sa buto, Mighty C.
17: Mighty.
19: M man, M.
17: M. Sa
19: Mighty C.
17: Mighty C. Mighty C. Sector pa na. Kira na
19: yan. Okay, kaya.
17: Okay, na kaya.
19: So, klase ra ba ang Santa Catalina ron? Walay declaration?
17: Wala man, kay kung mag-good ka nang walay hook-up gali dito. Ang kuwan na sila, kanang kuwan na ba? Facebook ba?
19: Facebook. Wala, takahibalo po doon sa sitwasyon
17: kay, dito. Kay, kuwan ka ng kusog kuno kayong ulan sa bayawan!
19: Kaya ako nabasahan ang Darwin o ang Shaton, murag nag-cancel sila klase. Kusog na kayong ulan sa ila, Dairo?
17: Nag-cancel sila? Pero dito sa ato, man lagi!
19: Dinit-init na dito, pero nasa Luzon naman, basi gigbira pagayo ang habagat ni Bagyong Luis.
17: Luis na!
19: Luis na, Luis.
17: So, Luis Manzano. Dito, oy. So, di lang gid magkakuan, mga sulking tigpaminaw, di lang gid magkakumpiyansa. Nga, importante nga, kuan gud, ka na nga, Mighty C.
19: Mighty C.
17: Oh, yeah, kuan po, DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix!
19: Lame kayo!
17: Lame kayo! Hanya, mapalit ni mga sulking tigpaminaw, ha? Iningato ang mga products sa mga butika, mga parmasya, gari po sa ato istasyonan, huwag kang aligir po. Aligir! Kabsi!
19: Si.
17: Aligir, hungkulada! Mapalit po na ito ang mga products na mga soking tigpabinaw. Perting ko ana perting ko ana gito, lami gito kay Tons.
19: Lami gito.
17: Ang ko ana, DTX Coffee Mix. Ay, ko ana ay kanang gahapon manggod si Bay Porto. iyang ikakuan, ika, sana usa ka tuig, gikan sa iyang kamatayon.
19: Anniversary.
17: Death anniversary. So, oto nga, dito ta kagahapon. Niya, kakuan sila, kanang, DTX Coffee Mix sila to.
19: Mo ba?
17: DTX Coffee Mix. Kay, mo na ikuan po, the maintenance ni Nanay Bibi. Ang, DTX Coffee Mix sa mga sukinting paminaw. Oga kuan kana nga maintenance niya nga kape.
19: Maintenance niya kape.
17: Pero ga tumar pod siya mga kaigsunan oga DTX 500.
19: Oh, wow.
17: Wala nga salamat gid kayo ha sa oga tinagalugpa sa inyong pagtangkilik. Sa sariling atin.
19: Patuloy na pagtangkilik.
17: Sa ating product. Sa
19: ating mga produkto.
17: Ating mga produkto. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan.
19: Sa uspuso po kaming nagpapasalamat. Glenn Elbinia. Oy, Nanay Luz, sabiron niya sa may Shaton. God of Freedom, Albog sa Bayawan. Muntag ninyo din ha. Detex ko pa mix mo.
17: Morning, morning, morning, morning, morning!
20: Ernie Cabusaw, ug Atty. Gonel de Palobo, Signa Matabang, sa Foro de los Pueblos.
19: Di na matabang! Di na matabang ang kabuntagon. Morning, morning, morning. Sa ito mga kaisunod sa kabagalan, Dublin's kabaybayunan at mga palangga, mangingisda. Good morning sa mga public market. Nga Luis namin sa K5 News FM. Building mo na sa Building 10 sa Dumaguete City. O sa tanang mga public market. Kumusta itong mga sukintik paminaw sa nagkada mga establishmento kananan, painitan, bike shop, gasoline station, terminal, pantalan. Naminaw na ito sa ilang mga sakyanan o sa ilang mga panimalay. Morning ninyong

0: DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX 500, pinaka-efektibo sa pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar. Mag-DTX 500 na, DTX Beauty Soap. Pampahamis ni ating ni Kuya, siyempre ang kontrapamahal nga DTX Liniment Oil. Mighty C, alkaline-based vitamin C, pampaligon sa inyong mga immune system o para sa inyong mga kabataan. May TC syrup, D3 ba yun? D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan. Klinika Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok, magklinika Deo Fresh. Para sa swabe nga digestion, magklinika Spore Biotics. O syempre, pang matagalan extend food supplement for men. Mga produkto nga mapalit sa tanan nga mga klinik sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Nagahimutang diha sa Maya Mabinay, diha sa May Kanlaon ug sa uban pang dapit. Sa Sergi Alternative Bio One City, sa MZA Pharmacy Public Market Bakong. Mga produkto sa Klinika de Alternative Medicine ni Dr. Ramil Uy.
1: Mapalito sab kang Kabsi Aliger Al Hungkulada. Kini ato ang mga product sa mga suking tigpaminaw. Kabsi!
0: Kabsi!
1: Kabsi! Kabsi! Kabsi! Aliger Al Hungkulada! Of course, mapalit po na mga suking ting pamilya. Labi ng atong DTX Coffee Mix Toils. Kang Kuya Ver.
0: Kuya Ver.
1: Kuya Ver. Kanyones. Guwapo!
0: Guwapo! Masa naman guwapo?
1: Sano!
0: Good evening, mga idol. Attorney Observer ni Kabusaw, senior citizen na jud 60 years old. Purok Nara, Hugno, Amlan, Negros Oriental. Watching in your program. Anytime, Daily News, K5 News FM, Dumaguete. Sana all, maka-DTX 500 ug Mighty C. Inom for sometimes. Have mercy on us. Amen. Matabang. Manang mercy dito.
1: Maramag ko, Al. Maramag na ngadzi.
0: Ilma Yuzon. Morning, mga idol. Buntag. Pwede sa my YouTube viewers na to. Si Ping Ping Dilamata. O si Anianko, good morning, Sir Bernard. Attorney Ronel watching from Napakaw, Shaton, Kapita. Oh, DTX Coffee Mix.
1: Okay, kaya.

0: Diya ang sumpay sa katapusang bahin kay atong Bernes. Agawman. Sa kinabuhi ni Berbo, huwag ni Idra. Kari lamang sa ato ang tulumanon. From Bernal with Love.
1: My style.
0: Ah, human na ba ito?
2: Oy.
0: Ha? Ah, wala pa ito na human.
2: Ha? Ito man nun. Sugot ako sobrang. Ito'y lamig itong iyang love story.
0: Ah, sige.
2: Waman ka. Kuhan ka dato si Kuhan.
0: Ah, yun dahi.
2: Mabalsamar na hinuan siya. O giyag yung ipadayon ng iyang Kuhan.
0: Ah, sige.
2: Paghigog ma.
0: Ah.
2: Sugod lang tagbagoron.
0: Bago ta.
2: Lunis man.
0: Lunis. Dari lamang sa itong tulumanon from Bernal with Love.
1: Why stay?
0: Kinabuhi ni sa Osaka si ka-driver. Nga nahigugma sa Osaka manager.
2: Manager? Oh. Si ka-driver? Ang babae si ka-driver?
0: Dili, ang laki.
2: Ang laki.
0: Oh. Manya, ang babae, nahigugma siya sa manager. Pero sa manok.
2: Ang babae?
0: Sa manokan. Ang si ka-driver, nahigugma sa babae nga manager sa manokan.
2: Manokan nga sa lechon manok?
0: Lechon manok.
2: Oh.
0: O niya, money ang mga
1: panghit. Doktoraok!
0: Doktoraok.
1: Doktoraok.
0: Na.
1: Doktoraok.
0: Pildi na.

0: Ma'am, ano yun, ma'am? Sakay na, ma'am. Limang sakay, ma'am.
1: Oh, lagi ang kabisag ako na ko, sir.
0: Oh, kira. Oh. Asa ka na pista, ma'am? Asa ka ba to?
1: Ay, dito sa... Kawa, kata na ay... Lechon manok sa unahan. Senior Santil mo?
0: Dili, ilang kuan? Ilang bong? O malin?
1: Dili, ang manok ni Senior Santil mo.
0: Sa... Di, siguro. Pedro, siguro?
1: Eh, dili.
0: San Pedro?
1: Senior Santil mo.
0: Nung Pedro?
1: Senior Santil mo nang among manukan. Ano kang magbuot sa ngalan?
0: Ah, Santil mo?
1: Senior Santil mo?
0: Ayaw pagninuang ng mga senior.
1: Ha?
0: Ay, pagninuang anak, kayo makagaba na.
1: Adili na lang, senior. Santil mo na lang, lechon manok.
0: Ah, san? Unya, ang...
1: Santil mo.
0: Ang apelido, til mo.
1: Ah.
0: Mo lang, santil mo.
1: Ah, santil mo.
0: sige, ma'am. Ma'am.
1: Lamian na, paborito pa.
0: Ah, ano sa?
1: Lamian na,

0: Pinagmamagsika tutti. Kanang kuan. Kadali ko.
1: Lagi.
0: Hinaya po naman musika doy.
1: Paspasan niya, ma'am.
0: Ha? Muna may pinakakusok ka ni?
1: Muna niya ako pinakakusok.
0: Pila man di init kilometers per hour? Anong pot-pot?
1: 20.
0: Ha?
1: 20 ra.
0: 20 kilometers per hour?
1: Oo.
0: Kusok ka po doon yung musika ni mo, no?
1: Kailan naman ang 20 ko? Magwang rano
0: sa... Eh, kusok na!
1: Magwang rano sa batas.
0: 20?
1: Sige. Mone, ma'am.
0: Ha?
1: Mone, dire mong senior san...
0: Uri, senyor. Santilmo lechon.
1: Ah, Santilmo.
0: Lamia na, paborito pa.
1: Ah, so sa ato pa magsiga-siga kini magabi eh.
0: Ha?
1: Santilmo man.
0: Magsiga-siga ang mga mata sa mga ondin eh.
1: Ah.
0: Tungod sa kalami sa mo ang lechon man, no?
1: Unsa kada, ma'am? Unsa imong posisyon?
0: Ako yung manager.
1: Ay, manager? Pila ka buki mong tao?
0: Ang tao, duha.
1: So, ikaw may nag-manage sa imong kagalingon?
0: Ha?
1: Ikaw pa nag-manage sa imuhang sulugoon?
0: Pili, ako nga manage sa mga manok nga lutoon nun.
1: Ah, mao ba?
0: Oo. Kaya mga manok pang ko din hinga lutoon nun. Kuan pa? Kana bang buhi pa? Diri man na mo ihaon.
1: Ah, mao
0: ba? Ano pa magani na sulod? Oh, no? Ano buhi pa? Nagtara! Nagtara!
1: Para magtagakandaol, ma'am?
0: Ha?
1: Biya.
0: Tagakandaol, biya, biya.

0: Ma'am, asa niya lugar dere, ma'am? Ha? Asa niya lugar?
1: Kung man eh, sa, kuan, si Chuputol.
0: Ha?
1: Si Chuputol.
0: Asa, kung saan niya kuan, Cebu na ni, or San Jose na?
1: San Jose na ni.
0: Ah, San Jose?
1: Ha?
0: Ma'am, ako gyapoy kuha ni mo niya, ha? O siya, orasa ka mahuman mo, Jyoti.
1: Mahuman?
0: Oo.
1: Tukoy man, may dili manirado.
0: Lagi?
1: Oo, tayo alas na ibi na.
0: Ah, kaon ka na ko, ma'am, ha?
1: Oh.
0: Oh, ako lang, suki na lang ta, ma'am.
1: Pwede po't ka mag-lisog eh, kung mag-abi, sakay.
0: Ay, by the way, ma'am.
1: Kung wala na kayo.
0: Pwede mag-ila-ila sa data.
1: Ha? Ay, ina, nagbalik ni mo, ina, nagtakbo ni mo.
0: Ako'y hatag sa imong pangalan.
1: Ha?
0: Kunya, ikaw po'y hatag sa akong pangalan.
1: Sige.
0: Sige. Kinsa'y pangalan ako, ma'am?
1: Imong pangalan? Manuel.
0: Ikaw?
1: Manuel. Imong ngalan. Ako, kinsa may ngalan ako?
0: Rose? Pwede Rose?
1: Rose?
0: Oh.
1: Ano mga Rose?
0: Rose, katong kuhan? Bata-bata ni Ma'am kuhan.
1: Bata-bata ni Ma'am Joy Fry?
0: Bata-bata ni Ma'am Joy. Dito, ang imong pangalan si kuhan? Ruby.
1: Ruby?
0: Ruby. Ah.
1: Mura magkatong kuhan? Precious Stone?
0: Oh. Ruby. Ako, kisa kito yung ngalan ako?
1: Manuel.
0: Ah, sige. Hi, Manuel! Ay! Mura-mura, nabahayot naman hinuon ko. Salamat kayo, Ma'am Rob, ha?
1: Ano sa'yo, Rob Robinson?
0: Dili. Ruby, salamat kayo. Nya, ako'y kuha niya, ha?

0: bayan ugma mga sutin tig paminaw.
1: Bayan ang ginabuhi man ni Lug ni Ruby. Imong pahalan pangalan kay si Anthony. Isa po na Anthony ako aman ang gagalaman na sa kong manok.
0: Anthony, oo. Kisa ni siya si?
1: Si Miltor Vlog Lapada.
0: Ah, Miltor. Ah, Miltor.
1: Rebecca Granada, good morning Sir Bern. Live me sa Kalikanan, Pamplona. May buntag niyo diyan sa Kalikanan, Pamplona, ha? Mirna Teves, makalingaw kaayo mo, mga sir. Permi good kong maminaw ninyong duha sa among bukid sa Manhuyod.
0: Si Ma'am Joy ba, secret track ayo?
1: Huh?
0: Ma'am Joy Pry.
1: Hi, Ma'am Joy Pry.
0: Mi mo good.
1: El Mayuson, naminaw po mayong buntag.
0: Okay, mga kaigsunan, alas 7.42 na sa ito ang pagkapagkabaduban. May ito ning, hatag ang pagtagad ning mga isyo. Kay matod pa ni Martin Romuald Distance.
1: Koy sala.
0: Ha?
1: Wa, koy sala.
0: Oh. Andam kumo atubang sa ombudsman.
1: Kay wa, koy sala.
0: Kaya sa manay sadaan ini?
1: Ha? Wa man ko'y gipirmahan. Igura man kong nagsugo. Mahabungan po silang nito, oh. Oh, ako'y sala.
0: So, wala sa'yo gipirmahan?
1: Wala mo kayo gipirmahan. Ang marilis sa budget presidente man.
0: Oh.
1: Igura man kong nagingon nga. Pero, oh, yan na, okay na, mauna na si Kuan, ha? Oh, mauna yung bahig, ana. Oh. Yan, pag-gilis man po sa presidente, gipirmahan man niya. Oh.
0: So, wala sa'yo sala.
1: Wa ko'y sala.
0: O gwa sa'y sala, asa man dahi gidala?
1: Wa ko kabalo! Asa gidala? Basta kay wa ko'y sala.
0: Grabe na mga kasuking di pabino, no? Pwerte naman eh. So, kita may sadaan ini, ikaw?
1: Ang sadaan ni ini, basta kay wa ko'y sala.
0: O niya, possibly ako or si, doon baka ha? Basin dito ni Gidas Kandaol!
1: Hmm? Kandaol?
0: Oo.
1: Ay, ang importante... Na,
0: malita ba?
1: Ang importante, nga wa ko'y sala.
0: Wa say sala. Kunang wa tubang siya!
1: Bago! Mga tubang bisag asang patawag! Mga tubang ang kanay speaker kay wa siya'y sala.
0: Hmm. So, dito na lang siya sa ombudsman.
1: Oo, oh, always ready ang legal team. Always ready. Kay wa ko'y sala.
0: Mag-aapog mga naong, no?
1: Kung
0: wa siya'y sala, di po sala ni sa... Hindi ko mapun sala, di ko nga wa po siya'y sala.
1: Oo, man siya'y sala. Kay gisugo raman po siya.
0: Anya, si Bongbong, ingon po siya nga, ah, kumagali, nagpasiog ganyan ng investigasyon. Anya, ako na ino na inyong pasangin lang.
1: Ang mga utana, mga good anak, kaysa maday nagpirma. Nga marilis ng budget.
0: Presidente.
1: Sakto si Martin. What? Siya'y sala.
0: Pero ang nagbahig.
1: Ha? Ang nagbahig.
0: Si Salde.
1: Si Salde.
0: O siya.
1: O si Martin.
0: Oo niya. Wah, siya'y sala.
1: Wah, siya'y sala. Kaya di na siya nagparilis. Nagbahig naman siya.
0: Grabe. Kung saan na nilang ko ano? Kanang unsaon ka ng ilang kwarta nga daghan pa man ka ng kwarta ho pa man mahurot ron
1: lao billions na unsaon man ani mo pagkuan
0: bisan pag ipalit na niya ga pila ka tuniladang cooking
1: urot na mangga gigamit naman ni Martin ang iyang hagob pamalit og mga shares sa mga corporation mo na nakitaan sa ombudsman lima ka corporation gutong grabe dagko kay mga share kan resorts world siya may majority diyan tag iya
0: mo ba katong gi gobat
1: sige na
0: katong ko ano na tao nga pildihan.

0: Ringon siya.
1: Kita mo sa daan ini. Huwag mauho ni.
0: Kita sa daan ani kaya kita mo na masangit.
1: Nayabang naman yun.
0: Asa man, mga pangutana, asa naman itong mga kwarta? Puro man buhay nala.
1: Oh, si Rapi, maingat po siya nga wa. Si Kwan po, nagsuon niya.
0: Wapon!
1: Wapon! Mga congressman, wa! Na nayabang na ni. Sa to pang sa daan ini kita.
0: Basta may sa daan ani kay... Nawala man, unya wala man ato dagay na bantayan og asa na paingon. Oh! Dipod na ato dito sa baha.
1: Dipod si Kwan. Jungkoy.
0: Si Walter.
1: Ha?
0: Si Walter.
1: Bainte raman to kang Walter.
0: O sa may istorya ng Walter nga bainte?
1: Eh, na, istorya. Eh, na, amo ra na. Kaya na matriling po ka.
0: Eh, bulabog mo yan ako na si Walter.
1: Walter Distrito?
0: Oo. Oh?
1: Kaila de ka?
0: Ay, kaila mo ko anagot? Ano mo gili ka San Antonio?
1: Ka, kaila man siya ni mo?
0: Gani, kaila gani? Kaila mo ko kuha na kaila ka na San Antonio?
1: Sa may, kuhaan po niya?
0: Sa niya akong iyon eh!
1: Kabalo de ka?
0: Ha?
1: Kabalo de. Ay, okay ba? Ay, okay ka, looy ta.
0: Tama, looy. Nanti ko gili na lang. Hindi nyo lang kay Dito Iwan Walter. Walay sala, anak si BBM Guru Attorney at Kuya Bern. Sadyang uto-uto lang siya sa pinsan niya at sa mga nasa paligid niya. Pirma ng pirma lang siya ba? Sobrasalig ba? Di ba na aman nas movie in ana? Oo, gikan sa Himalalod today. Ha? Junlin Andam, ayong morning sir Bernie Attorney, always nakamighty si diri sa kabanlutan ba. Espiridion Dolido, kalingaw sa drama mga sir, ngislit na minaw. Chichay Puloyapo, oy, morning si Vicky Kinilitan, morning Attorney Sir Bernie, sige raman pa music ang Shaton, gikan pa sa isang simana. Pero na yung diferensya na gaya sa Shaton, diri ramo sa...
1: Na ay diferensya sa Shaton kay gisirada ng bulangan.
0: Gisirada ng bulangan, afil eh, sasyonan.
1: Aw, day.
0: Pero lang ako na ito ipabilis.
1: Ha?
0: Huwag ma-permit ko na ito.
1: Eh, pagka-permit, hindi ka taga-permit.
0: Pero lang ang kapasar sa building code.
1: Ama, oh. So, kinanglan din ang kuan bulangan po nga main building.
0: So, kinanglan, kung mahugnuan ka, magani ka, dili ka tig-abot sa Shaton.
1: Oh. Yeah, nakayo to yung ono nag-report. Okay lang dito mo. Ngayon mo, kuhan, o niya, siguro ng guaranteed nga 20.
0: 20?
1: Mahalag na yun. Basta siguro ka mo daog.
0: Ay, siguro rin mo si Walter.
1: 20? La, ter, si, atorne, ter, oh, kamalunas 20, ter. Limita mga suking tigpagina. So, pagpurbida, no? Mahuman na lang yung termino ni BBM. Katapusang sonan niya mga kaigsunan 2027 po hon. Una, magbalik-balik karga punta ni Nigpangita mga kaigsunan squad, flood control ka kwarta. Di man yun ni. Hantod kung nga kinsay sunod nga presidente ito so, pangitaon man yun ni. Di man ni pwede mga suking tigpaminaw nga kung nilimut-limutan ni. Pagbida, grabe kayo yun na ito. Sa inan mo mga suking tigpaminaw ito? Kining ato nga sweldo, di ba, kartasan?
0: Oh.
1: Ang inyo, namo yung resibo, kartasan. Onya, pila ka, milyon ka mga Pilipino mga suking tigpaminaw nga gikartasan.
0: Daghan kayo.
1: Daghan kayo mga trabahante. Wapay labot mga kaigsunan ng sweldo. Wapay labot magigala ka ng... Usa pa na nga mga tax niya.
0: Value added tax.
1: Value added.
0: Sa mga produkto.
1: Income tax.
0: Para income tax. Sweldo. Corporate tax. Sa mga corporation.
1: Sinan mo na?
0: Road users tax para sa mga sakyanan. Kita mo eh. Actually, sa tibuok kalibutan tingali, murag kita mo pinakadaghag tax. Estate tax para sa namatay na nga tag-iya sa property. Capital gains tax para sa gibilayang yuta.
1: Okay.
0: Documentary stamp tax para sa mga sale. Dayo na apay transfer tax. Kamalin si mong alam. Pinakanat ang tax yun. Wala na lang. Kulang na lang na to. Tam tax.
2: Lambe kaya.
1: Oo.
0: Aramang hilak na ta.
2: Matunog tag-tamtax.

0: Kabi ang tax sa Pilipinas. Giyod unya kawaton rabal ning sakita.
1: Mao na diya manasukin ting Panginoo. Sailan mo niya na? Ang kwan, sa pamay, basta maka, liga lang, basta makapangitag kwarta mga kaigsulan, okay na?
0: Hmm.
1: Pero problema man gud ang mga higala, gamay kan kay gikawat ninyo, o niya karon di na mo manangkol ng hinampaka mo!
0: Ako'y
1: sa... Martin!
0: Ako'y sa...
1: Wakay sa Latin! So, kinsa may sadaan ini si Saldi ko! Di ba ka, mga, kini mga congressman to, kanto mga nakapaldo nga mga congressman, wapot sila.
0: Wala po sila, kawapot sila, ipirmahan.
1: Pero, kanang manggong, unsa ka importante din ang pirma?
0: Ha? Para marilis.
1: Lagi, wala sila ipirma, pero nakada, nakamalita manggol.
0: Isabit na sila lista.
1: Sa malita?
0: Pili, sa ilahang project, nga pabutangan niya, Ghost.
1: Ghost.
0: Oh.
1: Nabahinan sila.
0: Wala man po yung resibo nga nabahinan sila. Okay,
1: grabe ka mga bakako ninyo. Oh. So, kinsa pa ning
0: nga sa actually, kaya man go kayo na kung imong lantawon sa ilang kuan, kana bang kan unexplained wealth ba? Namo gi power ang ombudsman ana og tinud-on gyud. Unexplained wealth.
1: Unya,
0: lantawon ang imong record.
1: Unexplained wealth. Sa umbag pagkakita niya na o nakikigamit ng mga dami.
0: Bisan pag naay dami, pero ikaw ragyapon under sa imong control o supervision, matag ragyapon na dihan ni mo.
1: Maba?
0: Pero naay daghan manggod nga mga politiko nga unexplained wealth, pila ra ilang sweldo, pero ilang property, daghan kaayo. Wala po sila yung negosyo nga dagko kaayo nga maka-explain sa ilahang ilahang property or income. Kana unexplained wealth, yun na. Pero di man gud pod ang ato ang seryoso ang gobyerno gud ang lanton sa gobyerno kontra ra mas politika.
1: Mm. Nya puta ka balo ini ombudsman. Ga investigar nya siya pod mismo na unexplained. Unexplained well. Mao ni karon mga sok intik padino. Andam siya mo tubang baga oy. Kaya wak ko nung sa'yo kikawat, wak ko nung sa'yo sala.
0: Wak ko'y sala.
1: Saldi ko! Yeah, andan po mga tubang saldi ko, kaya wak po sa'yo sala.
0: Wak ko'y sala.
1: Ang presidente! Sa ito pa si Sara nang gisadaan ini lugar!
0: Oh, kailang layan may tabo?
1: Ha?
0: Tanan, si Sara na lang gisadaan, kaya siya may gilitis ron. Siya may gihiring ron, oh. Kaya ang mga, kaya balihan ni nila lagi, tanan aning flood control ron sa si Sara.
1: Sara! Sinan mo mga sukay tig Pabilao? Gasto 25 kada adlaw? Milyones?
0: Mm.
1: Oo? Kaya gipangita nila ang 125?
0: Mm.
1: Nga confidential fund? O niya ang gasto nila mga kaeksunan sa impeachment ng higala 2 milyones? Mm. Oh.
0: Uy, alas 7 sa gabi, Mauricium, ang dula sa Mubadala DC Open Final match ha?
1: Uy.
0: Ni Alex Yala o ni Jessica Pigula.
1: Pila na si Alex?
0: Alas 7.
1: Kinsa na may labaw?
0: Labaw na one set si Kuan, Pigula. 6-4.
1: Ah.
0: Dayon sa second set, 2-1 na ang score. Labaw si Alex Yala niya na stop tungod sa ulan. Balik na sila rong alas 7.
1: Og may stretan si Alex, pildi na.
0: Pildi na. Mapildi pa si Alex ani, pildi na. Pero makadaog siya. Napay third set.
1: Napay third set?
0: Oo.
1: Championship na ni?
0: Championship na ni!
1: Kapila ni si Kuan, Pigula?
0: World number 3.
1: Ay, mo ba? Unya si Alex.
0: Karon sa live ranking number 24 na si Alex. Pero sa ranking gyo 28 siya.
1: Pero human ini mo saka pa siya.
0: Mao na gi-expect nga mo kung mo champion siya ani, naa siya sa 20 daw. Kung siya mo champion.
1: Nganong inana champion na unya 20 pagyapon.
0: Dili kay ginakinta man ang score god sa ranking. Kinanglan pa siyang mudaog og daghan nga mga championship isa siya mo.
1: Sa may number 1 karon nga ranking.
0: Si Kuan.
1: Pero gipildi to niya katong taga Sugranggo.
0: Okay. Oh, gani.
1: Oh. Alas 7:56. Mga igsoon, balik niyo niya. Humanini, standby. Kajutan.
2: Foro Delos Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inumog TTX 500. Halos tanan ako silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
2: TTX 500. Kapalila
1: mga butika. Mga suking tig paminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong TTX 500. O ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
1: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
4: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang inyong dahil sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tamis ang gikaon.
1: Sa Dennis,
4: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingkod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals niya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 700 og may TC kay makatabang kini sa metabolism matatabang, sa Jod. Atong gikaon pero kay di ba kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sir GP.
1: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas kay baloba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga overweight mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
4: So, meaning pa Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
1: correct,
4: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
1: Kana!
4: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
1: True.
4: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
1: To.
4: Og ang may TC sir JP nga maoy gapalig-on sa ugat aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
1: Kana mo'y kuyaw.
2: DTX 500.
5: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active widget kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Mali sa mga butika.
1: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX o mag-mytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo Dok Ramir sa dakong buyon is type 2 diabetes.
4: Sukad nagsibya ako sa radyo Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon Sir JP nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugot, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigiyon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon Sir JP nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas. Nya, mulat pa ka og mabangkrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas, especially kung parisan nimo o MyTC Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress ug ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MyTC.
1: Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
4: Kinausab si Dok Ramil oy siying mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
6: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.